0: Mesa, 102.3 Joy FM. Basta Joy. And Joy. And Joy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Maayong adlaw ka ninyong tanan, mga higala ni ano sab si Mami Joy. Makikuban na pod ko sa inyo mga higala ha. Lima lamang kaminuto din sa atong tulumanon niya man ang kalusugan ingatan on YAKI. Kay daghang mangutana unsa man nang buot ipasabot sa yaki. Yaki. Yaman ang kalusugan ingatan. Yun po ang yaki. Hatod ka na to sa Yaki Company ang nagahimo og nagkalain-laing mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule og Kopi Yaki. Kini mo mga produkto mga higala, mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Suliran ba ni mo higala ang lisod nga makapagawas sa imuhang hugaw matag adlaw? Kining Yaki Herbal Capsule, dako ang matabang kanimo aron mamahimong regular ang imuhang pagpagawas sa imuhang hugaw. Kana bitaw ang makaingon ka nga una-unsa naman, ay pila naman kaadlaw, di naman yun ko kapagawas ako ang hugaw ani. Duha ka buok capsule ana mga higala, imna nimo og dako nga kanang tubig nga naa sa dako nga baso nga maligamgam, hot dato, ay wala pa 30 minutes. Og dili ba ka ha, magkopi yaki ka. Pero kung kaning herbal capsule manggod, mas daghan ang sangkap ani. Oo, pero naara na sa imuha mo, nang ginaingon na mo nga, og dili ka mahiligon sa capsule, adto ka sa kape. Og dili ka mahiligon sa kape, adto ta sa yaki capsule. Tinana, tungod kining yaki herbal capsule, dunay mga sagol nga daghang epektibong herbal plants. Dako nga component ni ini, mao ang espirulina. Kining ginaila nga hari sa mga herbal mga higala. Kaya ang Yaki Herbal Capsule makapa-improve sa

0: na og unsay maayo sa iyaha. Pataka raghungit, di ba? Ang healthy flora maoy maayong pundasyon alang sa pagsaka sa absorption sa tanang mga ginakaon og ginalayo kita niya sa mga infeksyon.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang, talit, kusong piti kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ni okay na makamina. Munang karuan lang, wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inong ganato, yelo akong ihi ba? Tulo ko capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Dali na ayo ang katol-katol sa panit ni Ariel Binalio, taga Zone 3 Digo City, kay nanghaplas siya sa Yaki Liniment Oil og nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Nangatol ako mga bitiriho na kung kaluto na ako mahimong sa magkamad.
5: Oo.
4: Kaya nakalino ko, maayo na ang Yaki. Matagal sila na ako nagpalit ko. Og Yaki Oil og kayang Capsule.
5: Kunya.
4: Nilumang ako kaluhara, nawala, nawala. Ito talong wala na nabalik.
0: C-H-I-K-I-Yaki. So ayaw na pagduha-duha mga higala sa pagtumar o Yaki Herbal Capsule. Isip o sa ka food supplement kay dili lang mapanindot ang imuhang digestive system kun dili mo kusog usab ang imuhang immune system. Maong mabatukan nimo ang daghang mga balatian, dili ka basta-basta nga magsakit. Mga higala, buot na mo masayran. Kung unsa bagyo ang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa Yaki? Maokay ni ang number 0928-6767031. Ako po si Mami Joy. Yaman ang kalusugan ingatan. Yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa, maraming salamat po.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
7: Joy FM. Dear Mommy Joy.
8: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Anim na minuto ng po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kinapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta ang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental? O ingon man ang nagsunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ang nagsunod usab sa 102.3 North Cotabato. Huwag sa tanang mga lugar nga maabot sa 102.3, abot yun ni Marawi, Cotabato City, kinatibok ang North Cotabato, South Cotabato, Davao de Oro, Davao del Sur. Huwag sa tanang maabot pagayod mga ka-joiners. Bukid nun. Ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagsunod sa 105.7 Joy FM. Oba nato dito si Danda Landan og si Louis Simon. Mga ka-joiners, ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Mainit ang panahon, mainit din ang usapan sa impeachment trial. Nahala mga ka-joiners, init pod ang kahimtang sa ato ang mga katawhan dinhi sa Pilipinas. Nagkadaiyang mga kalamidad. Kung init kaayo dire sa ato ah, grabe naman pod ang lunop dito sa parte sa Luzon. Hahay, muna nga, kabalo ba mo? Daghan na kaayo ang mga negosyo nga nagasara. Mga ka-joiners, grabe na gayod ang epekto. Isa na sa mga apektado kaning sagingan. Oo, kay dili nakabiyahe, kasagaran ang ginabiyahe aning atong mga saging dinhi sa Pilipinas dito sa Middle East. Unya karon kay wa na may barko nga makaagi didto atong lugar nga naay nagsigig bugno. Muna'y lisod gyud kaayo, no? Mauna nga piyait in town. Ang mga bangko. Oh, maingon ang mga managers, grabe kapait. Tanang ang kahimtang sa bangko, puro na lang gawas ang kwarta. Walay nagasulod. So di gyud nato maklaro, busa mga ka-joiners karong panahuna, kung di gyud ka kabalo maminsar, maghuna-huna, mag-priority sa imuhang panginahanglan, grabe gyud nga kalisod ang atong dangatan. Napaiting init, pili ta katanom. So, dapat madiskarte gyud ta karong panahona. Hinaot paunta kadtong mga mabisyo ng mga bana o asawa, wife. Bawasin ninyo ng inyohang mga bisyo. Kay dili man ingon nga lalaki lang ang naay mga bisyo, naapoy mga babae. Kung naay palahubog ng mga lalaki, naapoy mga babae. Kung naay sugarol ng mga lalaki, naapoy mga babae. Baka pwedeng bawasin ninyo kanang inyohang mga bisyo tungod sa kalisod sa mga panahon karon. Priority na lang siguro kung unsa kadtong panginahanglan sa pamilya. Katong anaa sa balatian, mga ka-joiners. Ayaw kita pagkapoy sa pagpangaliya sa kahitasan. Pangayo og tabang tungod kay siya lang. Siya lamang gayon ang makatabang sa atua, ug siya lamang pod ang nakabalo kung unsa ang angayan para sa atua. Busa dili kita mga makapoy nga magsigi og ampo. Naunta dunggon ang ato ang mga pag-ampo, siyempre pag-aubanan nato kana sa mga maayong abuhat. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: 30 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit pa rin mga ka-joiners at nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners at ayan, tulungan nyo ako naman ano, katulad ng dati at kung ano ang mga masasabi po ninyo sa mga nagpapadala po sa atin ng sulat. Ano po? At i-message lang po ninyo ang comment po ninyo sa ating live mga ka-joiners. Ha? Kaya thank you for watching kay Amera Atan Sulaw Kadete. Mami Joy, shout out po sa lahat ng family Sulaw Atan Kadete watching from Tupig, Kapalawanan, Kapalawan. SGA Barb. Shukran, Mami. Apuan Amera. And also from Angeline Baladsikan, goodbye by Celine Dion. Salamat po. May nagpa-request po. Makikinig din daw po sila. Shout out po all listeners. And also from 99.7 FM Chat Radio Connected, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ay, ganon. Thank you so much po sa 99.7 FM Chat Radio Connected po, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kumusta? Maayong hapon sa inyong tanandiha. And also from Richard Yarn, Pangalaya. Thank you. And Marcia Justo Mapando, Jennifer Malintad. Good afternoon, Mami. Pag-greet ko diha sa Sitio Bua ni Papay Camilo og Mamay Esther, ni Brother Joy, Cheryl Malintad, Princess Sofia, Princess Gian. Thank you po sa pagbasa, Mami. Watching from Metro Cebu. J.N. Ombon, Mami, pa-shoutout ko diha sa Barangay Old Macupa, Sitio Iwad. Danawagan ko diha kay Papa Noli. Basig, inug na ang durian kay magpahatod ko dere. Pero Mami, always sila naminaw sa imuhang program. Ayan, inug na ang durian. Dili magpalabig durian ha, labi nag mga high blaron. Thank you Rolando Maynopas for watching. Michael Tongkias to Magantang. Magandang hapon Mami, pa shout out po ang family to Magantang and family Tongkias. Rins Parason, Parason. Mami, pa shout out from Davao. Nawala akong kakapoy sa pag-work kay nagpaminaw ako, Mam. Naminaw ako, Mami. Pa shout out ko sa Dangilas Parason family og Madanlo, ingon man ang Felix og Madasig family. Salamat po. Zayad Vlog, shout out watching from Pandan, South Upi, Maguindanao del Sur. Thank you po sa pagbasa. And Rasul Bacana Iman, salam lang kila Mona at Kebo na nagtadtad ng mais dito sa bahay. At kay Babo, thanks Mami, from Rasul ng Matalama. Thanks Mami Joy. 16 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa sa iyang suwat, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Og ingon man sa tanang nagapaminaw sa programang Dear Mommy Joy. Tawag lang ko sa pangalang Janice. Kaslonon na unta ko, Mommy. Og baokin ang hinungdan karon kung nganong nagsulat ko nimo. Estudyante pa lang mi sa ako ang pamanhonon. Kami na. Pareho kami pod nga wala nakahuman sa amo ang college. Tungod sa kapobrehon. Pero naningkamot kami nga makatungtong yun unta sa kolehiyo. Nagsabot kami nga manimpad sa syudad. Mag-working student. Ug pareho kami nga naabot namo kana nga pangandoy. Pero sa dihang mag third year college nami, giangalan nami sa amo ang amo. Kay mura og ang among panahon na anapermi sa eskwelahan. Lugi na daw kuno kaayo sila kay wala ka nami makatrabaho. Kung pwede palang iluha ang dugo, himuon ako, Mami. Kung ang kapalit naman ang ako ang pag-eskwela. Pero bisan unsaon ako pagtuwad-tuwad o gilak. Wala gyud na ako mahimo. Mautubo, mauto nga nag-istorya mi sa akong uyab nga magkanya-kanya na lang usa kami. Sakit kaayo sa amoa kay dugay na nga kami. Pero tungod kay may pangandoy mampod ang ako ang uyab atong higayona. Wala ko mibabag sa iyang gusto. Milakaw siya. Pero natingala ko kay sa iyang pagbalik. Nakalitan ko kay wala magpahibalo. Graduating na unta to siya. Mautoto, tungod sa kadako sa ako ang katingala. Ako siyang gipangutana. Kung ano? Yung kung anong naa ka? Graduating lang ba yung ta ka? Atod pa niya dili na maayo kung magpabilin pa ko dito. Murag ano na siya gitago sa ako ang mami. Kung tungod ni Ana, wala na pod ko nagsigi og pangutana. Kaya wala pod ko kabalo kung ikalipay niya ang akong mga pangutana o dili. Siyempre pinakalit gud ako na tingala gyud ko. Og ako that time, nanarbaho na gihapon ko. Sa lain nga trabaho. Na ako sa mall, mami. Huwag na-assign ka sa beauty products. Oto, ingon niya nga mangita na lang daw ko na siya trabaho. Pero ako pagani siyang giingnan nga tabangan taka. Balik dito. Wala namang kumi eskwela kaya di na makaya. Ako nalay mo tabang para makahuman gyud ka. Pero nagdumili gyud siya, mami. Kaya dili na gyud niya gusto nga mabalik dito. Oto, wala ko nakapugong. Ako siyang giingnan nga naakay sala dito. Gaduko siya. Wala ko niya gitubag. Og dayon ingon niya, pwede ba dili na nato na isgutan? Malipay na lang gud ka nga na anak ko din og nagauban na ta. Dalira pod kaayo siya nakasulod og trabaho. Trabaho siya sa call center. Maunga, baliktad kaayo ang among oras. Gabi siya mag-duty. Ako naman sa adlaw. Mutugiing na nako siya nga basig pwede ko diha sa call center. Para pareho ta og duty, adlaw mga tulog ta. Dayon giingnan ko niya, kung mapa-apply ta ka, okay lang ba nimo nga magpuyo na tawag isa kabalay? Tungod lagi kay dugay naman mi. Nag all the way naman pud mi mami. Unsa pa may kabalak-an. E nako, sige, call. Mauto, siguro after 2 weeks. Dadaan ko niya og mga documents para i-fill up. Pagdawat na ako atong papel, pangulbaan ko. Siya ay kabalaka, makasulod lagi ka. Og tuod man mami nakasulod ko. Isa rami sa gitrabahoan pero managlahi ang amo ang building. Pero isa rami ka kumpanya. Pareho may schedule. Mao nga, adlaw tulog mi. Magabi, igatrabaho kami. In fairness, nakaipon mi mami. Mauto nga, after 2 years na mo nga nagatrabaho. Giinan ako siya nga, naa naman ta sa hustong pangidaron. 27 ka na o 26 ko. Anong dili na lang man ta magminyo? Ang ingon niya sa ako, ah, mas maayo. Pero once nga naanatay anak, gusto ko ako na lang ang magtrabaho. Giinan ako siyang huwag problema. Ug sa diya-diya dayon among giplano kung pila ang amo ang gastuhon. Nagkasabot kami nga simpleng kasal lang. Kung kinsa ang gusto mo apil sa iyahang pamilya o sa ako ang pamilya, sila ang maningkamot nga makaabot. Kay wala kami magasto sa ilaha. Kay lisod pud kaayo og sa probinsya magpakasal. Mas gasto kaayo. Kay ang tibuok baryo ana, pamilya man. Oto mas gusto namo sa syudad. Kay pagkahuman sa kasal kung kitsa kadtong mga kauban didto, pwede ra kaayo nga muadtog it all you can. Pero wala namo gihimo na mami. Kay siyempre nakatrahe ko. Nangita mi og function hall nga gamatoy. Ug didto plastado na ang tanan. Natingala ko sa ako ang partner kay ningkalit man og kambyo og oras sa iyang duty. Mutong giingnan ako siya nga gabi imang yun ang kasagaran. Insya bahala na basta lang dilig yun ko nga tibuok gabi eh. Kung naay pang-adlaw bisag unsang trabaho. Akong sudlan o ang kulang dutihan ako sa gabi eh. Purag naanapod ko'y namatikdan nga sekreto niya. Unyaan ang mga higayo na plastado na kaayo kami mami. Nakauli nami sa iyang pamilya aron magpahibalo nga magminyo nami. Tapos diretso pod mi sa ako ang mga ginikanan, nagpahibalo nga magminyo na kami. Pahibalo pod mi nga wala mi dako nga budget. Kung mo attend man sila at their own expense. Malipayon ang tanan. Kay matod pa kung di man kami makaabot. Kabalo naman mo nga sa kamahal sa tanan-tanan karon. Malipay mi nga magbinyo lang mo og tarong. Maoto mami. Hangtod nga isa ka adlaw mag-file og leave ang ako ang partner. Ang akong pamanhonon ba. Inako nga no. Kay wa man gud siya nagpahibalo. Nag-ipon na gud mi. Ya na sa mga desisyon nga wala ko nakabalo. Ug tungod sa ako ang dili maayo nga panghuna-una sa iyaha. Kay pagpauli pa lang niya og wala nagtiwas og eskwela. Naguna-una ko nga basig na siya'y babae nga giiwasan dito. O unsa ba? Maoto mami nga nag-adto ko sa akong gitrabahoan pero nag-file pod ko og emergency leave. Dayon ako siyang gisubaybayan. Murakugbo ang mami. Galakaw-lakaw lang ko. Bisag asa. Pero buutan kayod ang Ginoo. Nga dili kayod nagamalampuson ang manluloko. So wala na ako dama. Sa ako ang paglakaw-lakaw nga masugatan ako sila sa usa ka hagdanan sa isa ka mall. Kauban niya usa ka babae og adunay karga nga bata. Siya ang nagkarga sa bata. Mura kog mahugno sa akong gitindogan. Kay layo pa. Nakaingon ko nga dili gyud ko pwedeng masayop siya gyud na. Palipayon kaayo sila. Mautuwa ko mapadayon og saka kay pababa man sila. Igor ako nagtindog sa kilid. Og dito nga nagkadool na siya. Nakita ko niya. Pero unsa iyang gihimo, mami? Giagian ra ko niya nga mura og wala siya nakaila. Og wala siya nakakita. Ako ra siyang gipasagdan. Wala gyud po siya mulingi. Mura, wala gyud nakaila. Naghinahinay kog sunod nila. Wala nagdali og lakaw. Hangtod nagsulod sila sa usa ka food chain. Dayon na ngaon. Nagsulod pod ko. Pero wala gyud siya nagtan-aw sa ako ah. Basta naglakaw lang gyud sila. Nga murag wala lang. Nawalay gikahadlukan, walay giiwasan. Ambot lang sad kung wag yun ko niya na ilhan o nakita. Tungod kay ang pagtuo na ako sa trabaho. Nagkaon ko dito. Wa siya galingi-lingi. Pagkawa man nila o kaon. Nanggawas na po sila. Nagtuyok-tuyok na po, lakaw-lakaw. Hangtod nagsulod sa usa ka tindahan sa dulaan. Naara ko sa gawas og nagpalayo. Pero grabe na ang akong gibating kasakit, mami. Nasulod sa akong una-una nga maugid siguro ka na ang iyang gilikayan. Dito sa lugar kung diin siya unta apit na mahuman o niya iyang gisibatan. Kay siguro nakabuntis siya og mautong babayhana. Busa padayon lang ko sa pagsunod. Og wala gyud ko nagsinamok, wala ko nagiskandalo. Pagkahuman ato, gikapoy na ko og sunod-sunod. Kay mura nagmaguba ang akong dughan. Ako siyang gitawagan. Asa ka karon? Naadaw siya ginaasikaso. And ako kinsa, unsa ay mag-iasikaso na ako'y bisita. Maoba, unsa oras ka mo uli? Matod pa niya dili ko makasulti kung unsa oras ko makauli. Ayaw lang kukulata. Panihapon na diag imo, pahulay. Auto Mami Joy, ipasagdan ako siya. Nakauli siya sa balay. Mag-alauna na sa kaadlawon. Naabutan ko niya nga na ako sa lamis sa gakape. Matod pa niya wa ka pa natulog. O niya, nakapagkambyo na siya og t-shirt. Dayon na siya'y gamayng bag na kibit-bit. Og mautoy ang gisudlan niya sa iyang t-shirt nga gisuot niya pagikan sa balay. Mutugiing na nako, oh, wapo lagi kag t-shirt. Girigaluhan ko sa akong bisita. O gusto gyud nga masuot nako kay para makita niya kung tama ba. Og dito mami, wa nako nakapugong. Wag yud ko nag-offer og kape sa iya ha. Ako siyang giingnan. Mao ba tong hinungdan nga nung nag-uli ka o guwa ka nagtiwas o eskwela? Diyan unsa di ay? Inako tibuok adlaw hangtod karong gabi eh. Asa ni mo gipuyo? Katong babae
1: nga imong kauban tibuok adlaw, hangtod alauna sa kaadlawon. Kauban ang bata. Nga magduha, mga duha katuig ang edad. Or more. Batod ba niya? Unsa man ang imong giistorya? Wala man ko kabaluan ang imong ginapang istorya. Og dito, mami, akong giditalye. Asa na ako siya una nakita. Wala ko niya gitagad. Nagsulod sila sa food chain. Tapos ng gawas, nagsulod sa tindahan nga na ay mga dulaan sa bata. Og dito na ko, may biya kay di na nako kaya. Naluspad siya. Og dito nakatuo ko nga, wala gyud ko niya natagad. Tungod siguro kay ang iyang pagkaibalo na ako sa trabaho. Dayon, misulod ko sa among gamayng kwarto. Ikuha na ako akong maleta og nang hipos ko. Iya kong gigapos og matod pa niya, nagunsa ka? Nganong manghipos man ka? Ingon ako unsa pa may pulos. Anaa naman di ay kay pamilya. Og matod pa niya, sige. Okay. Tinood. Maukad to sila ang hinungdan kung anong wa ko naguman og eskwela. Nabuntisan ako siya. Og tungod kay may kaya ang iyang pamilya na hadlok ko. Adili ko dawaton kay uyamot lang ko. Usa lang ko ka working student. Og nahadlok ko nga basig ipapatay ko. Wala na ko nag-communicate niya. Og nakabalo ka ni Ana. Diba? O gani man. Nisugot na ko nga magpakasalta. Tungod kay nag-iwas ko ato. Pero unsay akong mahimo? Anak na ko ang iyang gidala-dala. Manawag. Nga naa sila dinhi. Nagpatabang kay dili sila suhito dinhi. Wow to. Gikuhaan ako sila og mapuy-an. Og akong giatiman ang akong anak. Pero unsa may imong kabalak-an? Nawala naman mi. Dayon giingnan ako, mami. Unya, iistoryahan ni mo nga kaslonon na ta. Wala siya matubag. Nagtaas ang akong tingog nga tubag ako. Tubag ako ba? Pero wala gihapon. Kay nagwild naman ko. Motoingon niya nga. Wala na ako na nasulti sa iyaha. Inako kay nga no? Inahan siya sa akong anak, matod ba niya? Huwag dili na ako gusto nga masakitan siya. Dawalos ay matayon ko, mami, sa iyang tubag. Anong dili niya gusto nga masakitan? Mahal niya. Oto, giingnan ako siya nga. Dili na lang ta magpakasal. Unsa may pulos? Nga naa naman kay tulubagon. Kay bisan og makasal ta. Sa tanang panahon nga muadto na siya diri og dadon ang imong anak. Imo man silang ubanan, imo man silang atimanon. Unsa ko ta nga? Butuo pa ko kung minyo ng babae. Og kauban niya ang iyang bana. Og gusto lang niya nga ipaila ang iyang o ang amahan sa iyang anak. Pero kung ingon ana, dili na ko makasalig. Grabe ang luhod-luhod, mami. Kay matod pa niya ayaw. Kabalo ba yaka nga lavta ka? Wala pa ko nanimpad dito, wala pa tanagbulag sa lugar. Kabalo ka nga love ka nako. Ikaw ang gusto nako nga makauban, dili siya. Kabalo ko nga dili ko dawaton sa iyang mga ginikanan. Kay dato na sila, pobre ko. Kita ang angayan. Bato ingon ako on saan man nato pagkasiguro. Unya karon, kung naanay maayong panginabuhian ang maong babae, kung magdesisyon nga supako na ang iyang mga ginikanan, unya na amo na anamoy anak, kinsa man sa amo ang duha, ang imong pilion. Wala na po siya motubag. Di ako kay gikapoy niya, mami. Dili siya motubag. Dayon, igor ako niya gikabig og nang ingon nga matuog na ta. Kay magtrabaho pa taong ma. Unya pagkasayo sa buntag, ningkiring ang iyang telepono. Nakita na ako ang pangalan, Rachel. Ingnan na ako, Rachel ba ang pangalan sa inahan sa imong anak? Matid pa niya, o. Oh. Iyang gitubag. Inako i-loudspeak na. Iyang gi-loudspeak. Huwag matod pa sa babae. Salamat sa imong pag-assist sa amua. Nalipay ko nga. Nakita ka sa atong anak. Mupauli na mi. Wala na takag-istorbo kay kabalo ko trabaho ni mo karon. Hangtod sa sunod na tong pagkita. Sumipauli na ang babae. Og dito, giingnan ko niya o nadungog ni mo. Ayaw ka bala ka, matod ba niya? Ikaw ang akong pakasalan. Kay mahal ka na ko og dugay na ta. Makonsensya man pud ta. Ya ako siyang gipangutana kung mahal ba nimo siya. Wala gihapon siya mo tubag. Mauto, nakahukom ko nga. Iurong na lang yun ang kasal, mami. Nga dili na yun ko magpakasal. Para unsa pa, naana siya'y responsibilidad sa ubang babae. Pero siya nagsigig yun og pangamuyo. Nga ayaw, maluwi ka, magpakasal ta. Dili na ko kaya, kung dili ikaw ang akong makauban. Ang amuan na nga gina, tungod lang sa bata. Nagpasalamat gani ko kay wala siya nasuko sa ako, ah. Ug nakasabot daw siya. Nalipay ko nga ang bata, wala niya gihikaw sa ako, ah. Gusto ko nga magdako ang ako ang anak nga makaila sa ako, ah. Pero ikaw ang akong pakasalan. Ikaw ang gusto nako nga mamahimong asawa. Ayaw ho na hunaa ang anak kay og maminyo ta. Magkaanak man gihapon kita. Pero mami, para sa ako, ah. Kaatraso na gyud ko. Wala na kabalo ang among mga ginikanan, I mean, ang mga panghitabo. Kay mihangyo siya, pwede ba? Ato na lang usa kini. Kay wala gyud nakahibaluan ni. Gawas nako og ikaw karon. Palihog lang. Hapit na ang atong kasal. Pwede ba? Una-una-una lang nato nga pagsulay kini para sa ato ang duha. Pero kung tinuod ang imong pagbati nga rekanako kung mahal gyud ko nimo, magpakasal ka sa ako, ah. Kung mahal ko ni mo, mutuo ka sa ako, ah. Pero ambot ba, mami? Murag lili namang yun ko makumbinsi. Mangayo ko og tambag. Kung unsa ang angayan ako nga buhaton. Tama lang ba nga tuuhan ako siya nga magpakasal ko niya? Palihog, mami, tambagi ko. Dagang salamat og dinhi na lang kutob. Kanimo matinahoron, Janice.

48 minutes na po mga ka-joiners. Magkaraan ng alauna ng hapon. Mga mami, nakapag-kidiyaki vitamins na ba si baby? Sana nakapag-kidiyaki vitamins na ha. At saka ka ng mga kapamilya ninyo diha nga nagaantos sa rayuma o arthritis, ayaw ninyo pasagdi. Painuman ninyo og Bilongga Gold. Kaya ka ng Bilongga Gold, makasiguro gyud mo nga matabangan mo ana. Maayo pod na siya sa bukol-bukol o ingon man ang sakit sa kalawasan. Bilongga Gold, mga ka-joiners ha. O sa pagkakaroon, ang ato ang 3-in-1 coffee, medyo wala tay stock. Wala na pod ang romats nag-abot. Pasapasahan, mga ka-joiners. So, dili man ta pwedeng nga mo gamit o lain-lain nga raw materials ana, kay matingala man mo, kay maglahi man ang lasa. Oh, basig masukoon niya mo. So, pasensya na ha. Hulat-hulat na lang yun taani mga ka-joiners. Thank you for watching, Halya Iman. Pakisalam daw ng assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kay Mona at Ina dito sa bahay at pa-request ako ng song Tadhana. Thanks, Mommy, from BB Ken ng Marbel Matalam. Pingot, Janeline Dagansilong. Maniud to ta, Mami. Hihi, bitaw, Mami. Shout out di ay nako si Papa nga natug o si Mama nga nagkaon o si Ate nga nag-prepare sa paniud to nako. Salamat, Mami. Ah, grabe. Gi-prepare pa yun iyang paniud to. Hannah Grace Magno. Good afternoon. Shout out, Midria sa Lapinigan. Boss James Batinoy. Thank you for watching ng Kawayan. Hello daw, shout out sa Sityo Kawayan. Ayan, watching from Digos. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, Imelda Basikong, Antonio Ann Chris Mamusog, Vivian Labawan Latimbang, and Mercy Maynopas. Rosmer Borgos, thank you for watching, Mareng. Mary Jane Aguinwood Tanding, Imelda Basikong. Ayan, mga ka-joiners, no? Pasensya na ang request ninyo. Di na nako mabasa kay 10 minutes na lang atong balikan si Janice. Maing hapon, Janice, og dagang salamat sa pagpaambit sa imuhang love story. Kabalo ka, Janice. Sakit man, no? Sakit. Og kanang wala siguro gyud niya gitug-an kay kabalo siya nga masakitan ka. So dili niya gusto nga masakitan ka. Mauto nga wala niya gitug-an nga na atong babae nga mo'y hinungdan sa iyang pagpauli sa imuha tungod kay nabuntisan niya dito sa lugar kung diin katong nagbulag-bulag na mga dili na mo makapadayon og eskwela, dayon siya na nimpad. Isakripisyo niya nga wala siya naghuman tungod sa kahadlok kadili siya dawaton. O siguro tungod kay naghuna-huna siya sa imuha. Kaya wala mang yun na sulting nga gitry niya, di ba? Nga nagpaila sa ginikanan. Gusto na ko sabdon siya. Nga nag-ana siya. Sa inana nga sitwasyon, gusto na ko siya nga sabdon. Kay kabalo ka, Janice, na anaman na unya anak niya to. And then, bisan pa man sa maong sitwasyon niya, ikaw mang yun ang gusto niyang pakasalan. Og matod pa niya, gusto ni mo give up, gusto ni mo mag-urong, pero siya nagapakiluoy nga, dili, magpakasal gyud ta kay love ka na ko. Yan ana, good. So kung pangayoon ni mo ang ako ang tambag, karon nakabalo naman gyud ka. Kung love gyud ni mo siya, magpakasal ka niya. Kaya nga no, dili man to sila kasal. Og wala po siguro mo anha diha ang babae para makigminyo niya. Otherwise, siya mismo ang moingon nga dili na ta magpakasal. Kay giadtuan ko dere sa babae nga akong naangkan o gidala ang among anak. Pero siya pa ang nagpakiluoy nga magpakasal mo. Siguro, gusto na ko tuuhan nga kadtong babae nagadto lang yun dito para maipakita niya ang iyang anak sa amahan. Basin og nagapangita ang bata. So gusto gyud niya patuohon ang iyang anak nga may naa kay tatay. Pangalawa, kanang pag sige niya og ingon nga kanang sige nimog pangutana nga mahal ba nimo siya. Mga butang manggod ka na nga dili na ang ngayan ipangutana pa. Kay ikaw man ang iyang pakasalan. Pwede na ba nga sabdo na lang yun nimo nga ikaw ang love niya, kay ikaw ang gusto niya nga makauban, ikaw ang gusto niya nga hatagan og iyang pangalan. Kanang pangutan-on nimo kung mahal ba nimo siya, murag,
imposible man gyud siguro nga wala gyoy pagbati. Wala unta to nabuo ang bata. So respetoha ang wala niya pagtubag. Tungod kay basin og masakitan rapod ka. Nga siyempre mo ingon unya aw siyempre katong mga panghitabua, gimahal gyud nako siya. Imposible man. Nakabuo gud sila og anak kung walay gugma, di ba? So in ana na. Kana nga mga pangutana ang dili na unta ang ngayon pang ipangutana pa. Kay dili man kabulag sa output nila, di ba? O ganang dili niya pagtubag. Nagduha-duha ka na. Kay ikaw lang gihapon ang iyang ginahuna-una nga masakitan ka. In ana na ni mo huna-unaon. So kay nangayo man ka og tambag. Nahitabo man ka na nga hindi pa kayo kasal. Kung mahal gyud nimo siya, pakasal ka sa iya ha. Kay ikaw man ang gusto niyang pakasalan. Pero hatagan gyud nimo siya og maayo nga komunikasyon. Magsabot gyud mo nga sa tanang panahon kung muadto na siya dere. Unya dadon ang anak, dili na kumusugot kung mag-asawa na ta nga dili ko makabalo. Anao nimo siya. Wala man ay problema. Anak man na nimo, wala man ay labot ng bata. Kung nabuo na siya pinagi sa pagpakasala sa iyang amahan, di ba? Kung siya labot sa bata, walay muwang. So, dili dapat madamay si bata. Inana na, o katungod po na nimo, nga makabalo. Kay para dili po ka magduda. Kay pwede man gani ka mag-uban-uban o maging friends mo atong inahan sa bata. Oh, di ba? Pero kay kung tago-tago una niya, dili po na siya maayo. So kung musugot siya anak nga kondisyon, nga oo, mauna ang pwedeng mahitabo kay karon nakabalo naman ka. Oh, in anak good. So, be it. Kung mahal ni mo siya, ipaglaban gyud ni mo siya, di ba? Dili kay nangagi naman na niya, di ba? Nangagi na. Pero ang desisyon pa rin, magikan sa imuha. Kay kung ako ikaw, unya mahal na ako ang tao, pakaslan gyud nako siya. Magpakasal ko. Huwag pasayloon ako. Kung unsa man katong iyahang pagloib nga nahimo sa mga panahon nga, wala may nag-uban. Ana raman na siguro. For as long as, dili na dapat mabalik. Inana na siya. Pero sabi ko nga, ikaw man na, imuging hapon nga desisyon, mao ang masunod. Sama sa akong giingon, kung ako ikaw, magpakasal ko. Pero kay ikaw man na, dili man ta pareho siguro og pagbati. Kay nangayo man kagtambag, mao to'y akong masulti sa imuha. But then, sa imuha nga desisyon, ikaw gyud. Kay kung unsa-unsa man, ikaw man ang magbati. Og dili man si mami. Salamat ka ayo Janice ha sa pagsalig sa ato ang programa og ginaot paunta nga panid-an nimo ang imong kaugalingon. Hinulsulan nimo og maayo. Mahal ba gyud nimo siya? Og kung magpasaylo man ka kanang mga butang nga imo nang gipasaylo. Ayo na na balik-baligi og istorya. Kay ko sa kabalik-balik ninyo og istorya ana sa halip na makalimtan. Mga mamahimong presko lang gihapon ang mga panghitabo. Busa, kung mangayo siya og pasaylo, musaad, nga dili na mahitabo sa sunod kay nakabalo naman ka, then walay hinungdan para dili madayon ang kasal. Salamat kaayo. O ginaot pa unta unsa man ang imong desisyon, mahimo nimo ang tama nga wala kay pagsisihan. Daghan kaayong salamat. So mga ka-joiners, wala na gyud tay oras, no? So maoto siya na ay comment. Unsa daw kadali ha akong tan-aon. Oh, nawala man.

So tan-aw na to kung kinsa ang mga naga-birthday karon. Adlaw nga Lunes karon o nang adlaw sa semana para sa ato ang trabaho. John Angbot, happy birthday John. Jesusa Cantor ni Manding, happy birthday. Jonel Paguyan, Sam Matanlong, happy birthday. Og ingon man kayen Lanaban, happy birthday. Troy Arquiza, happy birthday. Jaylord Camille, happy birthday. Maricel Putaw, Omani Mateo, Terry Doping, birthday nila karon. John May Agbot, Jovian Bantayan, Lormeline Felix, hala, ubay-ubay sila. Baindoy Nizel, maoni sila ang mga ka-Facebook po nato nga naga-birthday karong adlaw. Happy birthday po sa inyo mga ka-Facebook at sa lahat po na may mga kaarawan ngayon. Happy birthday po sa inyo and happy anniversary din po sa lahat ng may sineselebrate po na anibersaryo. Sabi ko nga, wala na po tayong oras. Thank you so much sa kanitubok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM, o ang tanang nagasunod sa 102.3, tanang mga naka-live, mga taga-Pangil Bay, Misamis Occidental, Bislig, Surigao del Sur, o sa tanang mga lugar na nakatotok karon sa ato ang programa ng Dear Mommy Joy. Pagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa, patuloy lang po sa request ninyo. At mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot sa lahat po ng mga pagkakataon na lagi po tayo magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan tayo, gumawa ng mabuti, at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang mainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan City.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukol-bukol sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas. Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o guban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yud ka, di ba? Moingon dayon na hala, basig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor aron masuta kung unsa gyud ng bukol nga anaa sa imo. Ha? Dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon na dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron magtangon ang mga bukol-bukol apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera. Dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herba lang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar o magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilongga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini, pure turmeric. O siyempre, ang tanan na itong mga produkto, adunay vitamin C. So, pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilongga Gold, mga kababayan. Ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell o tunawon ang mga bukol-bukol tungod sa taas nga antioxidant properties ni ini. Ang Bilongga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulos sa matag-adlaw, aron mapagawa sa lawas ang mga toxin, konhilo, o iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Mauna ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilongga Gold, ang uban nimong gihambin nga mga balatian, siguradong mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilongga Gold, libuan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc o daghan pang uban. Maudi ay nga ingon, ana na siya ka halang dun kaayos sa ato ang lawas mga kababayan, no? Nga daghan yud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw, mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na og mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o isda bakaha. Ang luyang dilaw dunay antioxidants properties nga makabatok sa mga free radicals molecules nga mao'y modaot sa atong maayong panglawas. Ang uban ila ginahimong tea o tsaa ang luyang dilaw apan ang problema kung dili kaanad sa iyang panglasa o kanang baho kaadili gyud kaayo mo dawat ang imuhang ginhawa no? So makaman sa pagyud na sa imuhang kamot. Ang uban mo palit na lang og na process na nga luyang dilaw. Apan do na ka na asukar nga dili usab maayo kung taas ang imuhang blood sugar level o diabetic ka. Maong mas maayo pag tumar na lang sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika kay dili ka na mahasol pa mahatag pagayod sa imuha sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan niini aron mabatukan ang daghan nga balatian. Timani mga higala, Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilainlaing nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

halos 25 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo. Hello kay Susan Magandang from Panlaisan. Request ng song, Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Salamat po.

Sir Angeline Baladsikan. Play ng song Wakas ng SB19 for Janice. Ayan, kaka-play lang Angeline. Kasi di ba po, kung mahalaga di mo hahayaang mawala ng basta-basta. Salamat po, good afternoon. I don't know what to say. Unsa daw. Ayan, na-play na yung song request ni mo Angeline ha. Sana na-enjoy mo yun. Si Angeline Yar naman, nag-greet lang sa iyang husband sa ika-31st birthday niya karon. Isag na asya'y trabaho, ingat ka palagi. I love you always pa. Request ng song happy birthday song from Angge ng Batiano. Thank you. And si Rix M. Magandang. Good afternoon. Shout out. Watching from Trento, Agusan del Sur. And hello kay Mama Susan Magandang diha sa Panlaisan. Salamat. Imelda Basikong. Shout out na to ang Basikong family. Alabi na kay Ate Bernadeth Basikong. Kay Ate Erlinda Amodo na always nagapaminaw sa ato. Salamat sa pagbasa. And Mary Jane Agimod Tandin. Shout out. Dara sa Butay. Sobrang init, mami. Salamat. And hello din kay Mercy Maynopas. Maying hapon din ha, kanimo. Good afternoon. Request ng song Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko ni... Ayun. Oo, i-play natin yan. Unya, taod-taod. Okay? Good afternoon, Mami Joy. Request ng song Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin ni Angeline Quinto. Good afternoon. Request ng song Nagmamakaawa ni Bugoy Drilon. Thank you po. And hi, pabati naman sa mga taga makilala. And pa-play ng song Di Ba't Ikaw. Okay, alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakilini Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
2: Yan ang Yakilini Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre. Dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, kamusta man yung mong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan. Di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga. Idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. May para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
7: Lanta ka ng payot.
8: Pero karon?
7: Nagkaroon. Bukok na siya. Bili ka dito. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
8: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
7: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
9: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
8: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
6: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin. 10 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uba na launa hanggang alas 2 nakakasama natin ng ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na ang Afron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre kasama po natin dyan sa Caraga Davao Oriental si Dan Dalanday. Sa pangalan po ng ating mami Joy, po pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapang, One City, and South Central, Mindanao.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Alas 5:05 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa tulumano nga tinig ng bayan adlaw nga Martes na 18 ng bulan na sa Agosto 2026. Festa official holiday karon sa Dakbayan sa Kidapawan tungod sa pag-celebrar sa 79th founding anniversary. Ang Timpupo Festival, pero way festival karon tungod daw sa krisis. Nagtipid ang gobyerno, mga higala, sigun pa nila. Oo, nagtipid kay adunay DILG order nga mga local government unit kinahanglan magtipid. Wala kayo mga aktibidad. Bisan pag magsilibrar og anibersaryo, mga higala, pero holiday ha, ang Dakbayan sa Kidapawan. Ang usab ang Dakbayan na sa ang lungsod na sa Kabakan, nag-celebrar sa 79th founding anniversary karong adlaw. Naghulat gahapon, hangtod kagahapon sa hapon, naghulat sila. Holiday ba sa Dakbayan na sa Kabakan? Mo ni mga pangtana nila, mga higala, no? Kung holiday ba gayod, pero ang tinuod, puro silag paabot hangtod kagahapon sa hapon. Pero adunay mga dagkong mga aktibidad gyapon ang gipahigayon dito sa lungsod sa Kabakan, mahigala. Apil diha, mahigala, katong Burn the Floor, ang Year 12 Hip Hop Competition. Kuyaw ka ay ni mga kwan, ay high energy kayo nga to ang mga estudyante. Og usab, aduna pa yung mga laing programa kagabi eh. Hastang bibuha sa maong lungsod na mga higala. Oo. So ingon nila, karong adlaw mga higala, special non-working day. Special non-working day sa lungsod na sa Kabakan, may kalambigitan sa 79th founding anniversary. Nigawas ragyod, perting pinaabot nila hangtod kagahapon sa hapon, no? Ilaw mga higala sa proclamation na number 1392, gideklara isip non-working day sa lungsod sa Kabakan tungod sa ilahang 79th founding anniversary, mahigala, og kini gipirmahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang maong deklarasyon, no? Ang Dakbayan sa Kidapawan una nang nagdeklara og special non-working holiday po da karong adlaw, mga higala. Sige, i-enjoy nato ang panahon, no? Pero kanalagi, wala kayo mga dagkong mga aktibidad kay nagtipid kuno ang gobyerno sa mga lokal. Pero sa national, mga higala, goynoy. Kuyaw kaayo, gasto dito. Kawat dito. Mo nay ligasiya sa kasamtangang administrasyon, mga higala, nya maingon sila, grabe kuno ang gihimong kampanya bato ka sa kawat sa gobyerno. Ay, butbut. Mutuo mo ni ana, mga higala. Ako dili. Di ko mutuo kay daghang kay ebidensya nagatudlo, mga higala, nga grabe gyung kawat nga nitabo sa gobyerno unya mga tinuod nga mga kawatan mo ay bida karon. Tanawan ng flood control project, pila ka bilyon ang gigahin, mga higala? Oh, pagkahuman suna, mga higala, gawas lutaw dayon. Dili ni mo malilong matago ang kamatuuran, mao ginay kamatuuran. Kaligasiya sa kasamtangang administrasyon ang kawat, mga higala. Nya tagaan lang ginagmay nga ayuda ang katawhang nga Pilipino. Pila ray makinabang. Nakadawat ta ba mo ga taga 2000? Oh, wa ta kabalo. Kinsay mga gipili diha sa SSS, mga higala, no? Ang mga detalye sa mga balita at ang ininyo.

0: herbal capsule.
1: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, yun ko mo ala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
4: Pila edad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
5: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
7: Alas 5:13 ang takna sa buntag sa laray sa ato nga mga balida karong buntaga. Unas mga tudling sa itong mga balitang internasyonal, ipaduma na sa Singapore ang mga bagong balaon nga nagdumong maprotektahan ang ilang katawhan batok nining online sex abuse. Nagdumong na ang paggamit sa artificial intelligence sa aron nga muhimo o gamalaswa nga mga hulagway. Gaway mga pagtugot. Ilawon sa ilang bagong balaon, gikonsidera nga krimen ang paghimo sa intimate images. Lagit na ang AI-generated materials nga walay pagtugot. Samtang gihatag duot garon sa nasod Iran nga nagpabilin sa ilang kontrol ang Strait of Hormuz bisan pa man sa pamahayag sa US President nga si Donald Trump nga pupwede na kining ideklarang teritoryo sa Amerika. Sigon na ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Gharibabadi nga gipanagian sa Iran ang nasangpit nga estratehiko nga Dan og ang Tehran lamang ang adunay gahum sa pagdesisyon kung kanusa kini pag-aablihan o pag-asarhan. Samtang bisang ko na sa 47 ka tao ang napating nga namatay tungod sa pagpagana ng magnitude 7.7 nga pagdayog sa Indonesia. Sigon sa National Disaster Management Agency nga ginalunguang mutaas pa ang ihap sa mga namatay kung asa daghan paghihapon ang mga naangol niining baong insidente. Pipila ka mga buildings ang nakabaton sa grabing kadaot tungod sa nasangpit nga pagdayog. Ang maong pagdayog gisundan sa magnitude 6.1 na aftershock. Pipila ka mga residente sa labid kung asa nahitabo ang maong pagdayog ang gipalalin sa mga otoridad ngadto sa mas luwas nga mga gambalay. Padayon pa ang paghalughog karon sa mga opisyal nga na sa mga buildings nga nadaot aron nga mapangita ang mga natabunan niining pagdayog. Samtang dinhi sa atong mga balitang nasunod, suspendido sa Senate Impeachment Court ang nakadakdang pagtaral karong adlaw ni Vice President Sara Duterte tungod sa ginalumuang makusog nga pag-uwan o pagbaha dala sa southwest sa monsoon o habagat. Sa notice nga pinirmahan ni Clerk of Court Renato Bantuga Jr. kagahapong adlaw, gimando sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis G. Escudero ang pagkansilar sa taral karong adlaw. Sigon sa notice, gikan sila ang pagtaral tungod sa forecast sa State Weather Bureau nga makusog nga pag-uwan o pagbaha ang lauman karong adlaw didtong dapita. Samtang gipasang atana sa lain-laing reklamo sa Office of the Ombudsman ang Vice Alcalde o kanhing alcalde sa Magalang, Pampanga tungod sa dili maayong housing project alang sa mga kabus nga pamilya. Sa tabang sa Volunteers Against Crime and Corruption, nagiduso ang reklamo batok ang Vice Mayor Eller Pekson o kanhing Mayor Romulo Pekson na batod pa nagpasiugda ni ning maong proyekto. Nagib sa mga reklamo nga atubangon sa maong magamahan ang grave misconduct, serious dishonesty, abuse of authority o conduct prejudicial to the best interest of service. Sigun

0: ang legal counsel attorney Jerome Asperin na abot sa 1,706 ka mga beneficiaryo ang nangandoy nga makabaton sa kaugalingong panimay apan pakyas kini og wa gayud nila maangkon. Ibudyag sa usa sa mga complainant nga kapin kung gulang 10 million peso ang kinatibok ang pondo nga nabayad sa mga residente. Gikan niadtong 2019 apan wa paghihapoy bisan usa ka hollow block ang natindog ngadto sa maong lugar. Alas 5:16 sa isang atong oras, abot sa 201.7 millimeters nga buhos sa uwan ang napatig sa Metro Manila sunod lamang sa 5 ka oras kagahapong adlaw. Tungod sa makusog nga pag-uwan dala sa southwest sa monsoon o habagat. Sigon sa Metropolitan Manila Development Authority, subay gini sa datos sa pag-asa, Science Garden Station sa Quezon City. Gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Sulod lamang sa 2 ka oras, gikan alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon, abot na sa 138 millimeters ang gibugaton sa uwan. Tungod nini, paspas nga may taas ang tubig sa pagbaton na niinig mga pagbaha sa pipila ka bahin sa Metro Manila. Dahil usab nga nagpakatag ang MMDA nining flood control personnel aron nga limpyuhan ang mga baradong drainage ug mapapaspas ang pagdagan sa tubig. Alas 5:17 ug tanong gipalagan sa grupong August 21 Movement kon Atom ang pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dili il gaten o kinawat ang ilang katigayunan o katigayunan sa ilang pamilya. Ang grupong Atom ang gimugnahuman na ang pagbatay ni kanhing Senador Benigno Aquino Jr. ni atong 1983 o senior ni atong 1983 nga nailang nanahimong papel ni ini ni atong 1986 People Power Revolution nga nagpataktak sa kanhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang amahan ni Presidente Marcos Jr. Sa saka statement, gitawag sa grupo ang pamahayag sa presidente nga dili tunuod o fake news. Apan na wa usaba matulpagi kakurat tungod nga nailhan nila ang mga Marcos sa maayong propaganda o pagabinutbot. Ipinumdo mo sa grupo na itong 2018, gisentensyahan sa Sandigan Bayan si kanhing First Lady Imelda Marcos nga makulong sa unom hangtod 12 ka tuig. Kini aron o alang sa kalapasan sa anti-corruption law nga nadiskubring illegal ni adtong gibalhin ang $200 million nga Swiss Foundation ni adtong 1970s isip gobernador sa Metro Manila. Kanun naman sa gihimong presidential luncheon ni adtong Biyernes Agosto 14, girepensahan sa presidente ang pag-characterize o paghulagway sa pipilan sa ilang kahimanan nga kinawat o ill-gotten wealth. Alas 5:19 ang atong oras. Samtang nga nakahatod og tabang og mga nagunang supply sa pagkaon ang Philippine Red Cross sa Bulacan chapter sa 200 ka mga pamilya sa Barangay Gugo dito sa Kalumpit na Bulacan kagahapong adlaw. Kinikabahin sa padayon nga relief operation sa mga ahensya alang sa mga pamilya ang hilabihang naapektuhan ining pagbaha dala sa grabing southwest sa monsoon o habagat. Naipinagayo na ang kalampusan ining pagpanagtag sa relief operation human ang sayo nga pagpatala og profiling sa mga residente og benepisyaryo sa maong dapit. Gawa sa pagkaon nakahatag usab og relief ang relief team niining doxycycline prophylaxis sa 36 ka mga individual nga na-expose sa baha aron nga malakay sa ka niining nga maong balatian sa leptospirosis. Abil na ang libreng medical consultation alang sa pipila ka mga residente. Ikalang atong oras sa alas 5:20 na Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong balitang nasunod karong bundag. Huwag iaprubahan ni Presidente Marcos Jr. ang gikanayong leadership fund sa DPWH alang sa mga magbabalaod. Sigon kang pala sa Press Officer Claire Castro, gikanayon mismo ni Marcos nga dili niya kanusaman giatasan si kanhing DPWH Secretary Manuel Bunuan sa pagmugna sa nasangpit nga pondo. Kita daw ni Castro nga ang direktiba sa Presidente kang Bunuan ang siguradoong mupaadto sa pondo o kining baong pondo sa mga proyektong gikinahanglan sa komunidad. Dili lamang ngadto sa mga magbabalaod. Gikan ayon sa presidente nga way nasudnon nga budget ang gikan ayong leadership fund nga gikonfirma usab ni DBM officials og economic team. Giatagag dot ni Castro kung adunay hisgutanan may kalambigitan sa DPWH. wa gayud kini nalahimong programa og direktiba ni presidente. Human ang mga allegasyon sa irregularidad sa DPWH dahil usab matod pa nga nagmando si Marcos sa imbestigasyon. Aron mapunting ang mga responsable.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas sa 20 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa atong pagbalik mga balitang probinsyal, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, kaya nakinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito, lama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
8: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Bibina sa 24 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. In simultaneous broadcast gihapon kita sa atong igsoong istasyon na ang Joy FM Apanggil Bay o Joy FM sa Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
0: Unya atong nga pagadawaton ang ilang mga report sa atong pagbadayon kanis sa atong dulumanon samtang atong ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Kalaray sa atong mga balitang probinsyal garong buntaga, hawid na maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao nahon na paghagpat gining taho gikan sa may Caraga region.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Tulo ka 62-footer fiber reinforcement plastic hand line fishing vessel ang giturn over sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngadto sa tulo ka mga fisher folk cooperatives o association sa Surigao City, Surigao del Norte o mga lungsod sa Libho o Loreto sa Dinagat Islands. Ang balor 34.5 million peso nga proyekto ilawon sa capacitating municipal fisher folk program. Gilauman nga mubinipisyo sa kapin na 500 ka mga municipal fisher folk ang mga modernong sakayan na gidisenyo aron suportahan ang offshore handline na fishing nga mas luwas ug mas epesyente kumpara sa tradisyonal nga pamaagi. Suma sa BFAR, pinaagi sa maong inisyatiba gilauman nga mudako ang makuhang isda sa mga mananagat, muubos ang gasto sa operasyon, mutaas ang ilang kita ug mupalig-on ang kaluwasan nga na sa pagpanagat. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa ahensya sa pagpalambo sa sektor sa mananagat dito sa ilang rehiyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang naghatag og kabalaka ngadto sa mga mulubyo ang kalit nga pagtumaw sa ka grass fire sa Sidio Brazil, Barangay Mat-I dito sa Surigao City, lalawigan sa Surigao Neldonre kagahapon. Kinitungod sa paspas nga pagkailap sa kalayo nga hatod nining grabe nga kainit sa panahon o kusog nga huyop sa hangin. Gitabangan sa mga mulubyo ang pagpalong sa kalayo tungod sa kabalaka nga muabot kini sa poste o transformer sa kuryente nga mahimo nga makahatag peligro nganha sa mga residente o kabtang. Padayon na ang panimangno karon sa publiko nga likayan ang pagsunog sa sagbot ug basura, ilabi na panahon na nga init ug kusog ang hangin aron nga mapugngan ang posibleng pagkailap sa kalayo. Gilasig ang mga residente nga magmatngon ug i-report dayon sa mga otoridad ang bisan unsang insidente sa sunog aron malikayan ang mas dakong kadaot.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gikan Caraga Region, luksuhan ta karon ang dugang taho. Atong hagpaton kining balita gikan ditong Dabida sa may area sa northern na Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Tulo ka sa siya sa ginaduhang Shabu nga balora, 14,000 pesos ang nasakmit samtang nadakpan ang duha kagingong street level nga tigpayuhot sa gidiling droga. Sa ginpadagayan nga joint bypass operation sa Brook 1, Barangay Magsaysay, lungsod sa Kitaw-Taw, Bukidnon, kagahapong adlawa. Giila sa kabulisan ang nasikob nga duha ka mga lalaki nga pulos ang nasa hingkod nga panuigon. Gawa sa 2.1 grams nga shabu, nakuha sa bagikan sa ilang posisyon ang usa ka cellphone na gamit pagpanigarilyo o gamit sa pagpayuhot nini nga droga ga motorsiklo o ga ingon man bypass money. Gipahigayon ang mga operasyon sa Kitaw-Taw Municipal Police Station kauban ang 2nd Bukidnon na PMFC o ga Provincial Intelligence Unit. Kasamtangang gitanggong sa Kitaw-Taw Municipal Police Station ang suspect samtang ginaandam na ang kasong kalapasan nining Republic Act 9165 nga ilaparo karong adlawa.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Mindanao-wide Jamboree, ipahigayon sa Lala, Lanao del Norte. Sayron tang detalye, ana sa linya, gikan Joy FM Panguil Bay, si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Ipangandaman sa Municipal Disaster Reduction Management Office sa lungsod sa Lala o mga personnel sa Lanao del Norte alang sa duha ka umaabot nga dagkong kalihukan karong bulan sa Agosto o bulan sa September 2026 sa Agosto 20. Ipahigayon o paghimuon ang third quarter league meeting sa Baytiduska Local Disaster Risk Reduction and Management Offices sa Lanao del Norte. Matud pa ang maubang nagtigom, gilaumang mahimong higayon alang sa mga LDRRMO aron mapalig-unusab ang koordinasyon sa pagtinabangay o pagpangandam sa mga lokal nga disaster response offices sa probinsya. Samtang gikan sa September 3 hangtod September 5, 2026, mutabang usaba ang disaster response personnel sa pagpahigayon sa Mindanao-wide Jamboree. Sumala pa sa gipresentar nga informasyon, i-activate ang Emergency Operations Center o EOC atol sa maong kalihukan aron makatabang sa koordinasyon o pagdumala sa mga panginahanglan atol sa maong event. Gibanabana nga mukabat sa 6,000 ka mga partisipante ang mutambong sa Mindanao-wide Jamboree. Tungod sa kadaganon sa gipaabot ng mga partisipante, importante ang koordinasyon sa mga disaster response personnel o guban pang hingtungdan nga ahensya aron masiguro ang hapsay o kaluwasan atol sa maong kalihukan. Ang duha ka umabot ng kalihukan kabahin sa padayon ng pagpangandam o pagpalig-on sa koordinasyon sa mga disaster risk reduction and management offices sa Tibuok Lanao del Norte. Samtang dakusa pasalamat si Mayor Angel Tatayap sa lungsod sa Lala, nga diin ang iyang lungsod ang usa sa mga nahimong venue sa mausa kadakong kalihukan. Para sa Tinig ng Bayan, Ren Sumalinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gaubang Ren Sumalinog gikan Joy FM Panguil Bay. Sa dugang laray sa atong mga balita karong buntaga, atong luksuhan kini nga dugang taho gikan na didong bahina sa may sa may Davao Region.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Ilunsad ang siyam ka mga operasyon batok sa wanted person sa Police Regional Office sa 11 sunod sa 24 oras gikan alas 6 sa buntag ni adtong nakalabay nga adlaw hangtod alas 5:59 sa buntag pagkasunod adlaw subay sa datos sa PNP sa Region 11. Tulo ka mga operasyon ang nakatutok sa top 10 most wanted person sa provincial og city level samtang duha ang nakatutok sa most wanted person sa municipal og police station level. Upat usab ka operasyon ang gihimo batok sa uban pang mga wanted person. Suma pa nga ang kampanya kabahin sa padayong paningkamot sa PRO 11 ubos sa pagbangunan ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang regional director sa PNP dito sa ilang rehiyon aron nga mapalig-on ang pagpangdakop sa mga gipangita sa balaod ug mapadayon ang kalinaw ug seguridad sa maong rehiyon. Padayon usab ang gipahimangnuan sa kabulisan ang mga lungsuranon nga mutabang sa mga otoridad pinaagi sa paghatag og saktong impormasyon kabahin sa mga wanted person ug dili magpataka og duol o konfrontasyon ngadto kanila.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho. Naluwas sa National Bureau of Investigation ang 174 ka mga trabahante gikan sa usa ka pabrika sa Bakal sa Barangay Ilang Bunawan, Davao City atol sa operasyon nga gipangunahan ni NBI Director Melvin Matibag ni atong adlong Biyernes. Personal nga mitambong si Matibag sa raid nga gipahigayon batok sa Davao City Mighty Steel Corporation. Kauban si Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Benjamin Aquino korda o mga otoridad. Suba sa investigasyon, giingong naggamit ang mga pabrika sa mga materyales nga posibleng delikado sa kahimsog sa mga trabahante o giakusan usab sa paghimo og substandard ng mga produktong bakal. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad, arma balaan ang posibleng mga paglapa sa balaod o arma siguro ang hustong pagpanalipod sa mga mamumuo og interes kuno sa publiko.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang mga tricycle driver sa San Isidro nakadawat og dugang suporta pinaagi sa Rice Assistance. Atong siren ang detalye gikan na Joy FM Davao Oriental na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Gihatagan og dugang ayuda ang mga tricycle driver sa San Isidro human mapunapod ngadto kanila ang Rice Assistance isip gabahin sa mga programa sa gobyerno alas sa transport sector. Gipahigayon ang distribution atong Agosto 15, 2026 ubos sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o Bagong Pilipinas RICE Program uban sa suporta ni Governor Nelson Dengg Hiranga. Mitambong sa kalihukan sila Vice Governor Glenda Rabat Gaita, Mayor Angel Go o Vice Mayor Charlene Marcos Kadama, kauban ang mga lokal ng opisyal o mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association o TODA. Gilauman nga makatabang ang Rice Assistance sa pagpagaan sa adlaw nga gasto sa mga driver o ilahang mga pamilya. Ilabi na samtang nagpalayon ang pagmahal sa mga nagunang panginahanglanon. Gipasiugda usab sa programa ang importansya sa mga tricycle driver isip usas sa nagunang transport service providers sa lungsod. Padayon usab ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa provincial o lokal nga pagamhanan alang sa paghatag og suporta sa transport sector samtang gipadayon ang koordinasyon sa nakalainlaing ahensya aron mas dagahang mga sektor ang mga benepisyo sa mga programa sa gobyerno. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan sa Joy FM Davao Oriental. Unya ato pagbalikan ang signal gikan sa ato mga kaubanan human lamang ining pipila sa ato nga mga pahinumdom.
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Mano po?
13: Eh, murag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato,
14: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
15: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako yan, ang ginagamit ko yung Yaki.
16: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
15: 7-in-1.
16: Tapos po?
15: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
14: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras, atong baligan na nakastandby na itong kauban, ano? Gikan sa Joy FM Pangil Bay, 1 million kabin nga hospital na bill nga zero, pinagi sa program Free Hospitalization sa Misamis Occidental. Atong sirong detalye, gikan sa Joy FM Pangil Bay, ang nasa linya si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
17: Kalipay sa usa ka pamilya sa Misamis Occidental, human nasakop sa tibuok ang kapin 1.63 million nga hospital bill sa ilang mahal sa kinabuhi, pinaagi sa pag-avail sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program ni 2nd District Representative Congressman Ando Waminal. Ang pasyente nga gilang nga si Zerman na confined sa Medina General Hospital sulod sa kapin sa usa ka bulan human kini na stroke. Sumala sa iyang igsuon nga si Fernan Lamason Villanueva, dugay usab nga na confined sa intensive care unit sa ICU si Zerman samtang gipailalom sa pagtambal. Tungod sa taas nga panahon sa iyang pagka-confine, lakip na ang gasto sa mga tambal, medical procedures o professional fees sa mga doktor, miabot sa insakto 1,630,483.78 ang kinatibukan nga hospital bill niya. Apan pinagi sa Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program, nasakop ang tibuok katidad, hinungdan nga zero balance na ang nabayranan sa pamilya. Matod pa ni Villanueva, dako kayo ang nahimong tabang niini sa ilang pamilya, hilabi na nga nagatubang na sila sa seryosong kahimtang sa ilang mahal sa kinabuhi. Bisan pa sa nahimong medical intervention, may pahulay na sa kahangturan si Sherman. Tungod sa full coverage sa programa, wala na kinahanglanas pamilya nga pasanon pa ang kapin 1.6 million nga medical expenses human sa iyang pagka-confine. Ang Asinso Segundo Distrito Free Hospitalization Program gitumong sa paghatag hospitalization assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Segundo Distrito. Ilabi na sa mga pamilyang nagatubang sa nakong gasto tungkol sa seryosong sakit ug dugay nga pagka-confine sa ospital. Sa kaso ni Zerman, ang pag-cover sa tibuok 1,630,483.78 pesos nga hospital bill nakahatag og dakong pinansyal nga kahupayan sa pamilya samtang ilang giatubang ang kasubo sa pagkawala sa ilang mahal sa kinabuhi. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa kaubang Renzo Malinog gikan Joy FM Pangil Bay samtang gipasindunggan sa City Director sa Iligan City Police Office nga si Police Colonel Mario Bakiran Jr. ang kabulisan sa National Support Unit sa tungod sa ilang dedikasyon, disiplina ug maayong performance sa pag-alagad sa publiko. Tungod nini miambit og mensahe si Police Colonel Bakiran nga matud pa ang tinuod nga alagad sa katawhan dili masukod lamang pinaagi sa rango, posisyon o giraghanon sa nahimong trabaho kun dili labaw sa tanan pinaagi sa integridad, disiplina ug kahapsay. Dugang pa niya nga ang maong pagpasidungog mahimong inspirasyon sa tanang personahe sa ICP nga magpadayon sa matinud-anon o kinasingkasing nga pagpangalagad sa ilang ginsakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang gipahugtan na sa Bugidon Police sa Provincial Office ang kampanya batok sa loose firearms o mga ilegal nga armas sa araw nga kapungan ang sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil nga natala sa nagkadayang bahin sa ilang probinsya. Sumanik Police Captain Sheila Joy Hangad, ang tibambaba sa Bugidon na PPO, gipangusgan sa kapulisan ang pagpatuman sa Oplan Katok, Oplan na Bakal Sita, intel-driven operation na ug ang pag-alagad sa mga search warrant. Gipahugtan usab sa kapulisan ang inspeksyon sa mga motorsiklo sa mga checkpoint sanglit kasagarang gigamit kini nga nasa riding tandem nga mga pagpamusila. Taliwala sa maong insidente gipasalig ni Hangad nga maningkamot ang kapulisan sa ilang mga mekanismo o kontrolado ang sitwasyon sa kasiguraduhan sa Bukidnon o kasiguraduhan sa kahapsayt sa Bukidnon. Gipahayag usaban niya nga padayon ang ilang pagukod sa mga nakahimo sa maong krimen aron na mapahamtangan ang hustisya sa mga bigima o mapanalipdan ang kalinaw sa ilang probinsya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gitunol sa Department of Environment and Natural Resources sa Region 11 o Region 13 ang mga nakumbisikang forest products ang ato sa komunidad sa Davao Occidental nga napektuhan ining nakalabay nga 7.8 magnitude nga linog. Ubos sa direktiba ni DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan na konsolidah ang 11,602 board feet nga forest products. Din 4,550 niini ang lumber ang unang gitugyan sa Municipality of Sarangani ni atong August 13. Lagip nini ang lawaan, tagile o binuwang lumber gikan sa Sandro Baganga o Sandro Manay nga gamiton sa relief o rehabilitation sa grabing naapektuhan ng mga baryo. Samtang nagdunarosab ang DNR 13 nining 9,019 ka board o board feet nga lumber o 3.10 na cubic meters nga yakala poles ngadto sa Jose Abada Santos. Gi-transport ang maong mga materyales pinagi sa koordinasyon sa lokal nga panggamhanan, DPWH, Philippine Army, barangay officials ug Menro personnel.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras, mga mananagat sa barangay Luzon, lungsod sa Governor Generoso, gihatagan og food assistance sa human maapektuhan ining kusog nga mga bawod. Sa runtang detalye, ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin.
11: Gihatagan og food assistance ang mga mananagat sa barangay Luzon, Governor Generoso, Davao Oriental nga naapektuhan sa kusog ng mga balod tungod sa habagat o monsoon. Ang ayuda gipadala ngadto sa mga apektadong mananagat ug ilang mga pamilya isip suporta sa ilang panginahanglan samtang naapektuhan ang ilang panginabuhian tungod sa dili maayong kahimtang sa dagat. Ang paghatod sa assistance na himo pinaagi sa hangyo ni Kagawad Perkin Dosaran ug punong barangay Dante Nagales uban sa pakigtambayayong sa Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO. Gipakita sa food assistance ang paningkamot sa mga lokal ng opisyal o provincial government nga mahatagan og suporta ang mga mananagat nga temporaryong napunghan sa pagpangista tungod sa kusog nga balod og dili maayong kahimtang sa dagat. Padayon usab ang koordinasyon sa mga opisyal aron matubag ang panginahanglan sa mga komunidad nga apektado sa dili maayong panahon. Gikan diri sa Davao Oriental, tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, Kaubang Erwin Umadhay, gikan sa Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang tudling gikan Davao, walay nakitang alokasyon alang sa flood control project sa tibuok Davao Region ubos sa proposed 2017 national budget ginibase sa pamahayag ni ACA Teachers Representative Antonio Tinio atol sa congressional briefing. Mato ni Tinio, sa 197 ka district engineering offices sa Department of Public Works and Highways, sa 113 ang adunay allotment samtang 84 ang wala og apil niini ang tanang buhatan sa Region 11. Iyang gipangutana nganong walay nabutang nga pondo alang sa Davao Region bisan kasagarang nakasinati sa pagbaha ang pipila ka bahin sa rehiyon. Mitubag si Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon nga ang pangutana kinahanglan idirekta ngadto sa DPWH sungod kay sila naghimo sa flood control funding proposal. Matod ni De Leon, kung walay proposal nga gisumbong ang DPWH, wala usab sila'y basihan nga i-evaluate sa proposed 7.2 trillion peso nga national budget. 107.4 billion peso niini ang gilakip alang sa flood control. Apan way klarong alokasyon alang sa Davao Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras. Samtang gilunsad sa kagamahan ng lokal sa Davao, uban sa Department of Education ang Davaoenyo Disciplinado Module sa mga pribadong tunghaan. Diin naguna ang Holy Child College of Davao ni atong August 13, 2026 tumong sa programang mapalambo sa mga batanong Davaoenyo ang disiplina, respeto o responsibilidad isip kabahin sa ilang pagkat-on. Ubos sa City Ordinance number 2552 series of 2024 ilagip ang mga modules sa mga leksyon sa mga tunghaan una kining ipatuman ni adtong 2024 alang sa grade 6 o grade 10 pupils sa Teodoro Palma Hill Elementary School. Lakip sa mga leksyon ang civic responsibility, pagsunod sa balaod, cultural sensitivity, gender equality, personal discipline, digital ethics, environmental stewardship, financial literacy o culture security. Matod ni HSCCD School President Paul Alan Leoterio, ang disiplinado dili lamang slogan kundi nagpresenter sa mga mithi sa Dabawenyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippines Standard Time, gikan sa Maya Region 11, luksuhan ta ang mga taho dinhinga dapita sa Soksarjan Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: O bago kita mulusungan ni Soksarjan Region ha, pitan tauna ang Barm area. Din ginagsang salibuan ka mga miyembro sa ug taga-suporta sa United Bangsamoro Justice Party kon UBJP ang gihimong Granda Proclamation Campaign sa Lamitan City Gymnasium dito sa Basilan kagahapon adlaw. Padayon ang pagdagsang sa mga kandidato, leader, miyembro ug taga-suporta sa partido alang sa nasangpin nga panagtigom nga kabahin sa kampanya alang sa haduol nga pinilian sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Subay sa gibalugwa nga impormasyon, abot sa 8,890 ka mga ihap ang mitambong sa mga programa nga nagpakita sa halapad nga pakigasalmot sa katawhan sa lalawigan sa Basilan. Nagatigom sa nasangpin nga dapit ang lain-laing sektor aron nga makigasalmot sa proclamation campaign og partido og ipakita ang ilang suporta sa mga kandidatong lakip sa UBJP. Padayon usab nga ginpadayon ang programa samtang gadaghan pa ang ihap sa mga mitambong sa Lamitan City Gymnasium dito sa Basilan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag dito nga dapita gihapon sa dugang sa atong mga taho atong lakbitan kining dugang nga taho gikan na dinhi sa Region 12 ato nang luksuhan karon ang Soksarjan Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dini sa Soksarjan Region o ato sa lakbitan sa ning kwanbe diha sa may Bangsamoro ano. Diin napatay ang usa ka lalaki nga nagtinda matud pag malunggay nga pandesal human kining gitiro sa barangay Bulit dato Montawal Maguindanao kagahapon adlaw. Sa karon wa pa mailhi gayud ang suspek niini nga pagpamusil samtang ang pag-ilan niini mao ang biktima na ilhan na sa iyang pamilya. Padayon pa ang pagligid sa imbestigasyon kalambigid niini maong insidente samtang nakaluwas usab ang usa ka konsyel sa Raja Buayan Maguindanao Sur human kining gibanhigan sa wa pa mailhing mga indibidwal sa barrio Tino Miguez, Lambayong Sultan Kudarata. Subay sa paunang imbestigasyon na way na baton nga samad ang nasangpit nga opisyal. Padayon pa ang gihimong imbestigasyon karon sa natungdang mga ahensya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Uban ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Igala sa atong pagbalik, mga balitang lokal, human lamang ini.
14: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
18: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
14: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
18: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
14: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
19: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
20: Ngano di ay pre?
19: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
20: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
19: Alangan pre, anga lagi.
20: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
19: Ganado capsule pre.
20: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
19: Ganado capsule.
14: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, 50 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag. Karon alang sa itong mga balitang lokal, unahan sa paghagpat gining tahog gikan sa may Pipalma area. Ana sa linya naka-standby ang atong kaubang si June Villa Soto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kaubang June.
3: Yes, good morning. Maraming salamat. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagpapagaling pa ang isang 31 anyos na construction worker matapos siyang sinaksaka alas 9:40 na kagabi, Agosto 17 sa bahagi ng Upper Gladungan, Midsaya, Cotabato. Batay nga dito sa inisyal na impormasyon ay nasa kalsada lamang itong biktima na si alias Junjun. At nang nakasalubong or nagkita sila doon na sa kalsada ng kanyang dati nang nakaalitan at walang sabi-sabi. Tapos ang mainitang pagtatalo ay bumunot di umano ng patalim ang nasabing suspect at agad na inundayan ang saksak ang biktima. Nakilala naman ang suspect na si Juliver Esparagosa na Dela, 28 anyos at nasa, may asawa na residente din na nasabing lugar at nagtanggap pa sanang tumakas ngunit nahuli kalaunan na sa kasunod ng hot pursuit operation ng kapulisan. Init ng ulo at dati ng bangayan ang tinitingnang anggulo ng kapulisan na kung bakit nangyari ang nasabing insidente. At nakakulong ngayon itong si Nadella sa custodial facility ng Midsaya PNP habang nagpapagaling pa nga sa ospital itong biktimang si alias Junjun. Samantala, dito po naman sa bayan pa rin ng Midsaya ay matagumpay na nagpakitang gilas ang aming mga kabataan sa naganap na Linggo ng Kabataan dyan sa provincial level. At maraming mga parangal ang nakuha ng iba't ibang barangay at ito ay labis na pinagpasalamat na ni Midsayap Mayor Rolly Yordaman Sakdalan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat kaubang June Villa Soto gikan sa Pipalma area.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Ana naka-standby ang atong kaubang si Tinig 30 Junior Robbie gikan Mega Market Dakbayan sa Kinabawan.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
21: Mga katinig, mo ni karon ang mga updated o nakunang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga regular nga lamas, nisaka sa 150 to 160 kada kilo ang bawang, sibuyas bumbay 140 ang kilo, kamatis 100 to 110 ang kilo, at sal 240 kada kilo, luya 100 hangtod 120 kada kilo. Sa mga common nga mga gulay nga mapalit nato kada kilo, sayote 40 hangtod 50 pesos kada kilo, talong 50 hangtod 60 ang kilo, radish 150, bagyo beans 70 to 80, ang palaya 80 to 90, pechay 70 to 80, sibuyas dahon 120, sitaw 90, kalabasa 40 to 50, okra 140, cabbage 70 to 80, pipino ni saka sa 65 to 70. Sa ubang mga gulay, carrots regular size 150 kada kilo, sa patatas ni ubos sa 110 kada kilo, cauliflower 160 to 170 kada kilo, o broccoli 180 kada kilo. Sa itlog, nagpabiling steady ang supply niini. Ang small size 180 per tray, medium 210 per tray, large 225, XL 235 per tray, o jumbo size ng itlog 255 per tray. Og mao kana ang mga presyo karon sa atong mga gulay ug lamas o itlog diri sa Kidapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Tinig 30 Junior Rapi. Salaray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntag.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng
0: quick response o uptake nga paglihok kana ang gitagag doon ni Cotalco Board of Director Chairperson Ronnie Ibao isip bisita kagapong adlaw sa ginpadagayon nga convocation sa provincial capital sa Amas Kinabawan City nga gitambungan sa mga tinun-ag opisyales sa provincial government. Sigun sa bag-ong tuboy nga opisyal Ngani nila mga Hulyo, padayon ang paningkamot sa Cotabato Electric Cooperative Concotelco ilawom sa ilang liderato, isip pa BOD chairperson sa pagpatuman ining inobasyon na aron nga mapahapsay pa ang serbisyo sa elektrisidad sa mga ginsakpan ini, partikular na ang quick response sa panahon sa power interruption sa sigon nganha kaniya nga mao'y nanahimong nagunang hangyo ni Governor Emilio Mendoza. Bisan nga usa kada kung hagit ang pagpangalagad sa halapad nga rural areas sa padayon gihapon ang pagpaningkamot karon sa mga tinun-an sa kooperatiba nga mapalig-on pa ang pagtubag nining brownout sa gikanayon usaban nini ang pagkapasah nining bag-ong renewal sa Cotelco sa tabang usaban nila First District Representative Erwin Cruzado o 3rd District Representative Maria Alana Santos Talino o Maria Samantha Talino Santos alang sa maong paningkamot. Pipila sa mga nakahanay nga proyekto sa Cotelco mao ang pagpaandar ng 10 MVA transformer din sa Paco, Kinapawan na City, pagkonektar ng Kayaga Substation sa National Grid Corporation of the Philippines nga ginalaumang makatabang sa pagpakusog sa supply sa kuryente ug mapapaspas ang restoration kung ugaling adunay mga power outages pagpakuryente din ng 24 ka mga sityo nga sakop sa SEP o daghan pag-uban. Alang usab sa mga dapit nga wapahingabti sa linya sa kuryente, ginadali na usab karon sa Cotelco ang pagpanagtaga niining solar power system alang sa libreng insulation isip alternatibo nga solusyon ng nganha sa mga kasamtangang off-grid communities.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong mga balitang probinsyal o lokal karong buntaga. Dugang at tuling sa atong mga balitang lokal karong buntag.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Diin sa dugang at tuling sa atong mga taho karong buntaga, usa ka coordinative meeting ang ginpadagan kagapong adlaw sa provincial government nga gihimot sa provincial governor's office. Din gidagag doon ni Governor Emilio Mendoza ang importansya sa pagpakusog sa ilang koordinasyon o gugot nga pagbantay sa ilang mga ginsapan o tuod nga pagsunod nga na sa ginapatuman nga programa ga sumbanan nga nasa ahensya sa gobyerno. Gipapaniguro usab sa tanang nga mga mayor nga mitambong ining ilang maong panagtigom ang kinatibukang kooperasyon og suporta nganha usab sa mga tinguha sa provincial government aron nga masuportahan gayud ang tinguha usab sa ilang liderato alang sa kaayuhan sa ilang mga ginsakpan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntag, diin abot sa napulo ka mga motorsiklo ang na-impound sa mga otoridad human ang matulpa pagka lambigit nining drug racing sa barangay San Isidro, Kinapawan City. Sigon sa Kinapawan City Police Station, dayon sila nga nagpadagayan sa police operation na human nga makadawat og reklamo gikan sa mga residente. Kalambigit sa mga kabatanunang nagapadagayon og drug race sa maong lugar halos sa 10 oras sa gabi. Gipangunahan ni Lieutenant Colonel RJ Celeste ang hepe sa Kinapawan City Police Station ang maong operasyon batok nining maong aktibidad uban ang Traffic Management Enforcement Unit. Ang mga nakumpiskang motorsiklo ang kasamtangang anaa karon sa kamot sa kapulisan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga sa selebrasyon sa pagpasalamat panagiusa o pagpabilin sa kultura, gipadagay kagahapong adlaw ang Sumaya Pukiyaab o sa karitwal nga pagbasbas isip kabahin sa pag-abli sa Timpupo Festival 2026. Gipangunahan sa Indigenous Tribal People ang seremonya nga nagserbing ritual sa pagpasalamat o paghatag gasa ingon man pag-aampo ngana sa paglikay sa bisan unsang dili maayong enerhiya o pagpangayog padayon nga grasya usab o maambungan o piskay nga ani. Nagiyabahin ining maong seremonya ang mga lokal nga opisyal sa Kinapawan City isip pag-abli ni ining festibidad.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 na ang atong oras sa Higala Philippine Standard Time. Oy, adunay gipadugwa na karon nga holiday alert ha ang kuan. Muslim legal akining ang buhatan sa National Commission on Muslim Filipinos, ano? So holiday karong August 26 sa Muslim Legal Holiday isip pag observe niining Mauludin Nabi o kining kapanganakan ni Prophet Muhammad. Ilawom ini kadtulang anaa ilawom sa kining former Region 12.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 wa na kita igong oras ato nga pag panag-uban na sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Martes sa 18 ning buwan sa Agosto 2026. Nang salamat sa inyong pag-uban ganit sa atong drumanon. Siyempre sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental nga dungan atong nagsibya karong buntaga. Dahil salamat sa atong mga taga-paramati din nga bahina sa ilang rehiyon. Gikan din sa Joy FM 102.3 Kinabawan City sa probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok Mayong Buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kotis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala akong siya.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
22: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
23: Para unsa day na, besh?
22: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why eh, besh?
23: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
22: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
23: Sige besh, mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
22: Di gyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
1: Sulayin ninyo naana sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
24: Isayos ang ating mga orasan. 3 minuto na po makalibas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
25: Daling ni normal ang blood sugar level.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

Maayong buntag mga katinig. Welcome to rin sa ito ang programa, ang Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Martes sa Pizza 18 sa bulan sa Agosto. O mga katinig, ayaw ka mughawa kaya daghan kitag hisgutan karon. Ato sang i-welcome. Maayong buntag nga ito ang mga kalumunan diya sa tibuok probinsya sa Davao Oriental. Ang atong tigpaminaw diha sa 105.7 July FM. Malayo na timprano kamayo tibo. Ang atong isa mga kaigsunan na diha sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, pati na sa Misamis Occidental. Mayumutag sa ato ang tanan na ang mga tigpaminaw diha sa ato ang sister station na 87.7 Joy FM. Mga katinig, pista opisyal diri sa mga munisipyo sa Kabakan og sa siyudad sa Kidapawan. Foundation anniversary nila mga katinig, nagdungan kining duha ka mga munisipyo. So happy anniversary sa tanang mga nagasaulog sa ilahang foundation anniversary o pati na kadtong mga magtiayon, mga maguyab nga nagaselebrar sa ilahang anniversary ug man ay nakoy kailhan nga mag-anniversary isab. Mga katinig, diri sa Tinig ng Bayan, ang tingog sa katauhan mahinungdanon. Busa, kung kamo adunay gustong ipaabot o mga pangutana, pwede kamo mag-text sa 0962-854-8443. Muna nga ito ang text line. Sa proseso sa ito ang panaghisgot, pwede po kamo mo salmot, pwede kamo mag participate via chat no sa ato ang Facebook live ang Joy FM 102.3. So mga katinig, hapong ilaw nagpadayon ang impeachment trial batok sa Vice Presidente nga si Sara Duterte diha sa Senado. O gahapong adlaw gipresenta sa prosecution na kining usa sa mga gitawag og SOD, Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte nga si Gina Acosta. Mga katinig, kiniday si Gina Acosta murag na butyag dito sa maong trial na kini si Gina Acosta. Dati na kini nga Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte even when she was mayor of Davao City. So mga katinig, usang sa mga na-establish dito nga kini si Gina Acosta, hawod na kini mag-liquidate kung hisgutan ang confidential o intelligence fund. Unsay mga pipila nga napamatud-an na gahapong adlaw, unsay mga ni guwas diya sa maong taral no, sa maong pagtaral kining taral lalom kay ini nga bagulo na kun ni nakatunan nga termino. So usa sa mga klaro dito nga na kita sa tibuok katawhang Pilipino nga nagmonitor diha sa pagtaral nga si Vice President Sara Duterte ang nag-approve no, nag-approve sa withdrawal pati sa disbursement niya ning 125 million nga actually quarterly ra da ini 125 million nga confidential fund. Ug usa pud sa napamatud-an didto nga kini si Gina Acosta yang giangkon nga siya ang nag-withdraw sa maong kwarta gikan sa bangko. Actually naa na siya testimony ani before pa diha sa committee, I'm not sure if Quadcom or Committee on Good Governance diha sa lower house sa dihang naglungsad kini sila og hearing mahitungod ni ani. So mga katinig, kato no nga si Gina Acosta
mao'y nag-withdraw ni ining maong sapi, gisulod kini sa upat ka dagko nga bag, no? O gikarga sa usa sa duha ka mga sakyanan sa ano nga iyahang gidala sakyanan sa gobyerno kini, no? And then pag abot niya dito sa opisina sa ano Vice President, no, sa OVP, Office of the Vice President, base sa instruction kuno ni VP Sara Duterte, iyang tawagan na kining security chief sa Office of the Vice President nga si kinsa kanini, Colonel Lachica. So si Colonel Lachica iyang gitawagan kay ang instruction kuno sa kang Gina Acosta nga ang maong sapi nga 125 million nga ka sa iyang i-turn over ngadto kang chief security officer sa Office of the Vice President nga si Colonel Lachica. And mga katinig tinuod, iyang kining gitawagan and matud pa gi-turn over niya ngadto kang Lachica ang kwarta nga 125 million. Wala pa na human ang testimonya ni Lachica, mga katinig, kay magapadayon kini

Tinigisgutan po na ito gahapon dahil kining paksilika, kauban na short lang ang atong oras, kauban na ito ang legal rights sa center, no? Si Leon Dolce. Og mga katinig, dili day lalim, dili day simple lamang, dili day kuan kanang kining maong issue sa paksilika. Dili na day ni angay nga ato lang piyong-piyungan, no? No, kay dako lay kayo yung implication, dako kayo ni og epekto sa adlaw-adlaw tong panginabuhi mga katinig, kay kining paksilika sa pamumuno ng Estados Unidos adunay mga 30 ka nga mga nasod kuno maoy nagpaluyo ni ani, pero ang nangulo ani ang Estados Unidos magatukod sila diha sa 4,000 hectares sa nga luna nga dating Clark Air Base, no? Magatukod sila og super kadako nga AI unsa ni kining kwan planta nga magproduce og mga microchips sa para sa mga nuclear arms apil dere mga microchips sa that will anything that siguro kining artificial artificial intelligence may discover, no? So matod pa sa initial ng mga taho ang atong na kuha base sa atong mga interview, grabe ka massive ang requirement ni sa tubig pati na sa electricity. Of course, aside from the fact nga adunay mga katutubo o dili lang mga katutubo, but other Filipinos nga ma-display sa diya sa lugar kung asa itukod kining usa ka pabrika, kining gitawag og paksilika. Maguhas niya ng mga katini, gano'n na po yung mga gitawag og security og environment threat tungod kay environment threat initially tungod kay matod pa ang mga requirement for minerals and natural resources will lead to pagkadaot sa ato mga kabukiran, no, kay ilaha kining kutkuton para makaproduce og kanang mga raw materials nga kinahanglan sa ilahang production. And security threat mga katinig tungod kay of course it will invite siguro mga enemies of the United States nga kung aduna may mga aduna gyud syempre ang China, it will become the Philippines will become a target, no, kay naaman dali ang Estados Unidos na ilahang kalaban. So kung mabalaan nga kining siyempre maong pabrika magproduce og mga microchips sa mga drone og uban pang mga military hardware, mahimo siyang military target. So kana pipila lamang, pero nag-promise man tong ato ang guest gahapon nga anytime pwede siyang mag-guest pag-usab para pala lumana ito ni panag-isgot mahitungod ni aning paksa silika. Ang pansauban pa mga balita mga katinig, no, si kinisi Vice President Sara Duterte siguro tungod aning malungtaron o porsigidong pag-atake sa iyaha pagluwas sa mga alleged sa anomalies sa diha sa impeachment trial, no, nagbaba ang iyahang popularity sa survey, pinakaulahing survey nga gihimo mga katinig. So guwas yan ng mga katinig, or probably because of that aduna ko ning mga feelers, pero dili kini mo confirm, no. Matod pa aduna ning mga feelers nga gusto ni Sir Duterte makigistorya kay PBBM, ang spokesperson mismo diha sa Malacañang na si Ate Claire, wala niya gi-deny o wala po niya gi-confirm, but she has said na she had no way of confirming. Though she had no way of confirming, matod pa ni Ate Claire nga
ang presidente na si Bongbong Marcos Ablicon ang makigistorya sa bisan kinsa nga political

0: party, be it an ally of the administration or not, no? So, open ko, no? Ang presidente, nga mag-istorya sila ni VP Sara Duterte. Kung mag-istorya sila, kung sa ilang istoryahan mga katinig, hopefully, they will arrive at something that will redound to the benefit of the Filipino people. Kaya wag ihapay pulo sa mag-istorya sila, pero sige, mag-ayos-ayos lang ta. But the many problems besetting or facing the Filipino people will not be resolved sama sa grabe nga crisis sa ekonomiya. So kining mga katinig, kining grabe nga crisis sa ekonomiya, daghan kini og hinungdan. Of course, usa sa mga hinungdan ani kay kini mga nagahaling butong, sige lang pud sila pangawkaw sa kwarta sa katawhang Pilipino. Na mismanage ang ekonomiya, it is safe to say that the economy has been mismanaged because una, from the very start, sa paghimo pa lamang sa budget, national budget mga katinig, dagko kayo ang deficit. Unya, ang irony kay sa kadagko sa deficit, syempre mangutang para hulipan katong deficit. And compounding the problem mga katinig, kay imbis nga mo adto sa mga katawhan sa paagi sa ilang mga serbisyo, naiadto man sa bulsa sa mga politiko mga katinig. So actually I am hoping, nagaampo ko pod nga kining si Saldico muuli sa Pilipinas og warugan niya ang iyahang mga accusations against the president, against the former speaker. O kinsa pa itong iyang gipanghinganlan. Otherwise, kung dili niya ni Barugan, mag-issue siya og legitimate nga affidavit, motestigo siya sa korte, no? Katong iyang gipanghistorya will remain propaganda. Propaganda nga walay unod mga katinig. Anybody who has an axe to grind, or anybody nga nagigunitan nga ebidensya against sa kinsaman nga nangawkaw sa kwarta sa katawhan, no, barog ka mo. Mubarog kita kay kita nga taxpayers, atua ka na nga sapi, atua na nga kwarta. Mga katinig, ginahisgutan na ito ni kay actually dili lang kini true, dili lang kini tinuod, dili lang kini applicable dito sa mga opisyal sa kauluhan. Apan na bisan asa nga mga local government units, be it province, be it region, be it municipality, or be it city. Mga katinig, dapat maliksyon, nakat-on na tani-aning nahitabo sa ito ang grabe nga krisis tungod sa pagpangawkaw sa mga politiko. Dili exempted ang ato ang mga regional, provincial, city og municipal local government units. Wala na to di ay ginaingon tanan, no? Pero mas sayod pa kamo kaysa ako . Mga katinig, di ay aduna day gi-file nga kaso pod against VP Sara. Oh, kaning inciting to sedition. Pero gi-dismiss kini sa korte mga katinig, o gi-indict si VP Sara ni aning kaso nga criminal case nga grave threat. So ang iyang mga abogado nagpadala og or nihangyo sa korte ko nung for the moment dili sa i-issue ang warrant of arrest kung naaman against VP Sara Duterte. Well, katungod na sa vice presidente, but of course katungod na to tanan nga muhangyo. But mga katinig, pareho lang ta mga Pilipino, we have equal rights under the law. So kung katong mga ordinary nga Pinoy, dakop dayon, Siguro, sige, pahangyo ka lang na si Vice Presidente, pero ang ato is implement the law. Implement the law nga pantay-pantay. Whoever is involved. So, kana, isa ka issue ka na. Another issue, mga katinig, dito sa kaulohan, si Loren Ligarda o kiniyang anak nga congressman. Si pangalan siya yung anak ng congressman? Si Congressman Libiste. No, niga bakasyon ni sila sa gawas sa nasod. Matod pa sa mga taho, kini si Ligarda wala kuno-kuni mananghid. No, wala siya travel permit gikan kang sa bang iyang immediate superior, of course, si Senate President Gatchalian. Ang mga initial reports ng iyang biyahe was supposedly only for 5 days para health reason. Magpa-check up siya. Aha, okay. Mga katinig, balikan lang natin yan kasi nasa linya na po ang isa sa mga tagapagsalita ng prosecution sa impeachment trial, si attorney at Kabataan Party List Representative Rinico. Magandang umaga po. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Magandang gabi. Ay, magandang umaga po. Maraming salamat po sa invitation sa programa niyo.
0: Parang puyat po talaga kayo. Magandang gabi pa. Anyway po, what is your take of what has happened yesterday dyan sa impeachment trial against sa VP Sara Duterte? Na-present na po yung si Gina Acosta. Generally, what has she proven?
1: Well, sa akin, mas lumalalim yung mga tanong natin tungkol sa confidential funds. No, may marami tayong tanong, sino bang nag-utos? Sino humawak ng pera? Sino ang nagbigay ng impormasyon na ginamit para ipaliwanag kung paano ito ginastos? So, ang pinakamalaking development naman po dyan, di ba, si Regina Acosta pointed to VP Sara. So, ang mahalagang lumabas, di ba, siya ang nag-utos kay Colonel Lachica na ibigay yung 125 million pesos in confidential intelligence funds.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi trabaho ni Lachica, bakit pa kanya binigay? Diba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman siya yung special dispersing officer, wala siyang ganong authority. So, may bags din daw po na confirmed doon po pinasok yung 125 million pesos. And hindi lang pera yung dumaan sa kanya. Lahat po yan mga nakita nating development kahapon, dapat makaantabay tayo sa mga susunod na araw sa iba pang development.
0: Mm-hmm. Wala pong trial ngayon, ano?
1: Yes po, dahil maulan na yung araw dito.
0: Mm-hmm. So, hindi pa po tapos yung testimony ni Acosta. What other line of questioning na maaring ipipresent ng o i-forward ng prosecution panel?
1: Well, ayoko pong pangunahan yung prosecution panel sa okay. Mga tanong na pwede nilang itanong. But on the rest, I think mabigat yung kahapon. No? Kasi nakita natin na may utos, may pera, may papel. Yun yung chain of evidence na naging mas klaro sa kahapon. And yun yung gusto pa natin i-establish further sa mga ibang witnesses pa.
0: Mm-hmm. Apparently po, mukhang na-establish na somehow yung chain ng custody ng pera mula sa bangko papunta doon sa special disbursing officer papunta doon kay Lachica. What is yet to be known and established is kung galing kay Lachica, saan napunta yung mga pera? Direct ba si Lachica na ibinigay kay Mary Grace Piatto sa kay Andilim, kay Alejandro Piquet or sino pa man? Mayroon po bang, of course, we presume, mayroon siguro mga testimony that would point to this?
1: Well, so far, hindi natin ma-establish pa yung link na yun. Although, yun nga yung floating question in our head, di ba, na merong mga acknowledgement receipt, if someone disbursed this, sino bang gumawa nun?
0: Mm-hmm.
1: At nung natin further yan, kung Sina Acosta and kung ano pang pwede pong applicable na pwede itanong.
0: Mm-hmm. Tinatanong po ni Senator Judge kahit ano kahapon, if La Chica was a beneficiary or siya lang tumingkap ng pera at binigay sa beneficiary, ang sagot po ay hindi po beneficiary si La Chica, so it follows na siya po ay tinanggap lang yung pera at siya yung nagbigay kung sino man yung mga beneficiary. Of course, next to that is i-identify yung mga beneficiaries and yung ARs, logically, yung mga acknowledgement receipts will be a source of information kung sino yung mga beneficiaries. Sa will one or more of these people named sa benefit sa ARs be called to testify?
1: Ayoko rin pong pangunahan yung prosecution sa kanilang strategy.
0: No,
1: pero siguro sasabi ko na lang ay gusto natin no stone left unturned. Ibig sabihin,
0: okay,
1: kung sino po yung mga dapat na makapag-establish ng story, gusto nating matawag sa witness stand.
0: Mm-hmm. Meron na pong criminal case na kaso ipinafile kay BP Sara at parang na ibasura yata yung inciting to sedition but indicted siya for yung isang kaso. What was it? I think it's related with fraud. After this impeachment trial, mayroon bang naghahadlang para pailan ng plunder or whatever other criminal cases sa ang Vice Presidente?
1: To my knowledge, hindi ko rin alam kung ano yung update dun sa criminal case filed now.
0: Mm.
1: Pero I am aware na meron nga pong plunder, I think, na naka-file against Vice Sara as well.
0: Mm-hmm.
1: So, pero kung meron nga pong iba na mag-file pa, I think na-establish dito sa impeachment court proceedings na may bigat yun.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan dumaan sa korte. May ebidensyang available na pwedeng i-present.
0: Mm-hmm.
1: To say na hindi ito simpleng i-dismiss lang dahil harassment suit, for example. No? May
0: mm-hmm.
1: bigat. At nakikita natin kung gaano kabigat. So, we'll see kung merong mga ibang mag-file at kung anong schedule yung criminal prosecution, if ever, doon.
0: Mm-hmm. Marami pong natutuwa dahil at least marami na pong nagdi-demand ng accountability as evidenced by a number of cases against Marcoleta, against Rubong Revilla, against Jingo Estrada, at there are some more na coming, sabi, against Loren, against sino pa to. But at the same time, ang grupo po ni BP Sara Duterte sinasabi na these are actually politically motivated cases intended to cripple the so-called quote-unquote opposition.
1: Well, una, hindi po pinupolitika dapat ang pananagutan.
0: Mm.
1: Wala pong side sa pananagutan. Sa pag-ensure na yung pera ng kabanang bayan ay napupunta sa tama at hindi sa kung sino-sino sa bulsa ng ilan, wala naman tayong kinikilingan dyan.
0: Mm.
1: And yung lumalabas, marami pong mga sangkot at iniimbestigahan, senador. If they're from maybe like one side, diba?
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin isasabi na politically motivated just because of that.
0: Mm-hmm.
1: Yung gusto lang natin sa dulo nito, kung anumang hindi tama at injustisya na nangyayari sa mga pamayan, makorek. Ako po, and ito yung second point natin,
0: mm-hmm.
1: ako po, nakikita ko po na yung, for example, nakabayan block kami, yun yung genuine opposition. Mm. Hindi ang basis of our opposition ay personality, diba? Mm-hmm. Policy. Mm-hmm. And yung pagtutol natin sa korupsyon ni VP Sara Duterte, hindi yung korupsyon.
0: Prinsipyo at programa po.
1: Yun naman po yung pinahawakan namin para masabi no na gusto natin ang alternatibong walang korupsyon.
0: Mm-hmm.
1: Wala tayong kinikilingan to that. And I don't think VP Sara and yung kanyang block or yung block sa Senate supportive of her is an opposition.
0: Mm-hmm. Maganda po nabagit niyo yan because I was going to that, no? Kasi nasan po or saan dapat lulugar yung mga progressive groups na gaya ng Makabayan Black sa gitna nito. Hindi lang siguro yung progressive groups, ano, kundi generally yung mga tawagin na lang nating for the lack of better term, street parliamentarian. Saan sila lulugar? Paano nila ilalagay? Saan nila ilalagay yung sarili nila amid itong bangayan ng pareho naman itong mga panginoong mga political lords, mga ganun po, mga tawag nito?
1: Yes.
0: Mm. Saan tayo lulugar po? I mean, amid all this situation, mayroong crisis sa ekonomiya, mayroong, definitely, may crisis sa politika. Saan tayo dapat lulugar? Yung progressive group at yung mga street parliamentarians. How will you grab this moment?
1: Ako po, the side that we're on is firmly on the side of the people. Firmly on the side of history. Mm-hmm. Na gusto natin yung dulo nito, may alternatibo tayong hindi lang panghawakan pero maging realidad gamit po yung init, yung atensyon na meron ngayon.
0: Mm-hmm.
1: So, nakita natin na yung Confidential Intelligence Fund vulnerable to corruption, edi magkampanya tayo, natanggalin na yung Confidential Intelligence Fund.
0: Mm-hmm.
1: Kung nakita natin, and ito yung na-establish line of questioning din na yung political dynasties nagiging avenue din na may mga corrupt practices na papasa from the CIF ng Davao to CIF nationally.
0: Mm-hmm.
1: Kasi lakihan natin yung momentum para tanggalin yung political dynasties.
0: Pero paano po natin ang paggawa yan? For example, yung political dynasty bill is very much, hindi lang siguro term watered down ang term dito, no? Yung version ng nila Sandro.
1: Co-opted pa nga ata yung pwedeng term, di ba?
0: Parang it's a proposal to legitimize. So, paano pong gawin natin?
1: Palakasin yung hanay natin. No? Tama sabi nyo, may mga street parliamentarian and I think the call is dumami tayong street parliamentarian.
0: Mm-hmm.
1: Kasi tama, no? Meron tayong proposal sa Congress tapos inechepwera yun for a version of the anti-political dynasty bill na at the end of the day legitimizes, institutionalizes political dynasty. So, may hangganan yung tuloy-tuloy na engagement nearly in these halls of power. So, dapat po i-take back natin yung kapangyarihan na sa atin yun eh. And kailangan makapag-apply tayo ng malakihang pressure no, na nagsasabi, di ito dapat yung programa ng taong bayan, ito dapat yung priorities, attention natin. Doon po nayayanig sa takot yung mga traditional politicians no, if we make a united stand. So sana po yun yung bunga ng nangyayari sa political crisis natin ngayon. Mas lumalim, lumawak yung unity natin. Kung anong dapat alternative.
0: Mm-hmm. And sa gitna po nito, marami pang ibang mga issue na mas mahalaga na hindi po na bibigyan gaano ng pansin. Gaya po nitong Paksilika. Kahapon po, kausap namin ang taga Legal Rights Resource Center at initially kinulang lang po kami sa oras. Alam po namin na yung mga progressive groups, yung Makabayan Block ay also tinututukan itong issue ng paksilika. As of the moment, ano po ang tindig ng Makabayan Block, siguro in general ng kabataan dito sa paksilika, at ano yung siguro, if you can enumerate 1, 2, 3 main reasons kung bakit ito tinututulan?
1: Okay. Ayaw po natin sa paksilika. Since April pa yan, noong una natin narinig na may ganyan, tinututulan na natin yung endeavor na to. Sige, tatlong reasons po. Una, ang katotohanan, andyan yan, hindi para sa kaunlaran ng bayan natin, pero para sa interes ng mas malaking kapangyarihan, yung US. Diba? US-led ang paksilika. At sa conditions ngayon, ayaw na po ng mga Amerikano sa data centers, ayaw na nila ng AI data centers. Naghahanap sila ng ibang pwedeng mag-host nito. At dahil, you know, for the longest time, parang puppet state ang Pilipinas ng US. Dito siya hihiting ng ilagak. No? Number two, no? Malala yung environmental cost na binibring about ng paksilika. No? Yung laki ng tubig na kailangan para lang mag-function yung AI data centers, it will take away yung water sources ng nearby communities. Hindi lang, province, region, diba? Yung electricity cost ng running a data center, sobrang taas. The point na ang inaasahan natin, isasubsidize siya ng mamamayan, no? I-distribute yung cost, tataas yung presyo ng kuryente natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga magsasaka natin, papaalisin para ma-establish yung data center. Mga indigenous peoples din natin na hindi na nga kinakausap, sila ay tatanggalan lang, no? Ng lupa, ng practices. Even ang ancient burial site para lang gawin ito.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong natin, no, development for whom? Development at what cost? Mukhang hindi tayo gagananja dito. Gagananja ang US kasi development for them. At at what cost? At great mineral, environmental, agricultural, and community cost to us.
0: Mm-hmm.
1: So, siguro, ang huli na lang ay
0: security threat po. Meron ba? Sa tingin nyo?
1: Yun na po yun eh. Pero, ang huli na lang po, nung Monday, may na-leak pong document sa US State Department.
0: Mm-hmm.
1: Ito pong tinanong ko sa budget hearing kahapon sa DepDev. No? May na-leak na document, sinasabi na ang US naghahanda na sagihan yung mga bansang kilala niya, aliado niya, na choose a side. Itong coming paksilika o yung sa China. So,
0: meron din po pala sa China?
1: Meron pong ginagawang World Artificial Intelligence Cooperation,
0: okay,
1: something, yung China. And yung US, no, threatened siya na yung yun ay babangga sa paksilika nila. Ang punot dulo po kasi nito, no, gusto i-equip ng US yung kakayahan ng China, tuloy-tuloy gumawa ng semiconductors. As of now kasi parang sila yung may near monopoly sa buong mundo ng paggawa nito. Kahit yung US kumukuha ng semiconductors galing sa China.
0: Mm-hmm.
1: So, gusto na lang mag-establish sarili yung supply para tuloy-tuloy na gumawa ng military weapons, etc. Kasi yun naman po yung pinagigamitan ng AI right now.
0: Mm-hmm.
1: As seen in the wars in Iran, the wars in Palestine. Nang hindi dumadaan sa China. So, tayo ang nakikitang vehicle for that to happen.
0: Mm-hmm.
1: And so, ang atin, ayaw nating maging pawn in an AI development race of superpowers. May development tayo, dapat mangyari po yan at our own terms.
0: Mm-hmm. Having said that, Congresswoman, is it safe to say na ito ay on the main labanan ng US at China dito sa pagkontrol ng ekonomiya at siguro mga military hardwares all over the world?
1: Yes po. Pero I can say that, no? Totoo yun.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa Pilipinas, may nuance dyan na siyempre dahil katabi or bahagi ng exclusive economic zone natin, yung gustong puntahan ng China, meron siyang aggression na ginagawa. Pero for the longest time, tayo naman to ay quote-unquote under the control of US.
0: Mm-hmm.
1: So, and so, dahil nasa control nila tayo, hindi pa nga masyadong nagsasaktor in dito yung kunwari, yung efforts ng China.
0: Mm-hmm.
1: Yung US po talaga gustong gamitin yung ating bansa at saliling interest nila. So, ayaw natin na maging pet peeve ng world domination plans muli ng US or kung ano mang sigulot niya with China. Ayaw natin magibagi.
0: Mm-hmm. Sinasabi po ninyo na US led ito. And in that context of what we are talking right now, ang tanong po is, bakit kinakailangan pa ng US na mag-invite ng other countries to join it dito sa Pax Silica na itatayo sa Pilipinas? At second question po is about how many countries aside from US will be involved dito sa Pax Silica?
1: For now, hindi ko kabisado yung mga iba't ibang countries. Pero ang isa dyan, for example, Kazakhstan,
0: mm-hmm.
1: Na siya ngayon naging trigger kung bakit may ganong document na dinadraft yung US ngayon. Dahil sila ay sumama din recently doon sa essentially World Artificial Intelligence Cooperation Framework ng China. So, habang member sila ng Pax Silica. So, yung US gusto nilang parang mag-draw ng line. So, pili ka, di pwedeng dalawa.
0: Mm.
1: So, dinintay pa natin yung development doon. Pero for now, no, gusto niyang bumuo ng network in Asia na kanya at hindi sa China. Dahil for the longest time, no, nade-develop ng China yung parang relationship niya sa iba't ibang bansa dyan. And sobrata yung US kasi nagmumukhang dumadami yung supporters, at least diplomatically, ng China. And ilan lang yung hawak ng US dito sa Asia, or lalo Asia Pacific. But sa dulo niyan, may mga sariling interest yung US, continuously on top militarily, economically, politically, and at what cost, no? Stunted yung development natin dahil doon. Pwede tayong magkaroon ng national industrial framework or industrialization framework nang hindi naka-angkla sa interest ng iba. Pero mukhang ito yung isusubo sa atin para lang sabihin, oh, may jobs tayo o may development na mangyayari.
0: Mm-hmm.
1: And so, kailangan maging mas critical po ang mamamayan dito dahil ayaw nating i-handwave yung concerns natin environmentally, no, for the sake of good development, na hindi naman po talaga magsisilbi sa interest natin.
0: Mm-hmm. Is anybody from your group po working on the cost-benefit analysis? Like for example, ilan yung madi-displace na mga, ano kasi may mga IPs din po na madi-displace dyan, ilan yung ma-employ? Considering that this is AI, siyempre alam natin na baka robots din ang i-employ riyan. So, mayroon bang parang premature po sa ngayon to ask for data, but is there a group from among your ranks that is working on this?
1: Ako po hindi premature na magtanong ng data o at mga
0: okay. Good.
1: Dahil no less PBBM in his SONA said na gusto niya at committed na tayo sa Pax Silica. Kasi nagbabacktrack na ngayon yung buong administrasyon.
0: Mm-hmm.
1: Na ngayon nakikita yung cost at harms na idudulot nito. Kung papansinin niyo po sa interpretations ko kahapon sa budget approval, sa budget briefing.
0: Mm-hmm. Sorry ho, I missed that. Sayang.
1: Opo, opo. Pero ako po, partner namin yung Ibon Foundation sa economic analysis na ginagawa on various matters. Meron po silang mga studies, breakdowns, kung ano pong charm. At hindi maganda, dulo ng pagpaksilika. So, Ibon Foundation, meron po siyang Facebook page, pwede po niyong tingnan.
0: Mm-hmm. Ah, we will do that po, pag-aaralan namin. Ang dami pa naming tanong sa iyo, pero tinimrihan tayo po na mayroon pa kayong ibang appointment. So, this point in time po, baka may mga mahalagang bagay na nais yung ipahatid sa ating mga kapatid sa Mindanao na hindi namin naitanong sa inyo.
1: Well, nakita naman po natin yung iba't ibang nangyayari ngayon politically habang tuloy-tuloy yung paghihirap natin. Tuloy-tuloy yung yung pagtaas ng presyo ng kuryente, yung langis. Nakita natin yung pagbaha muli ng ating mga komunidad dahil sa tuloy-tuloy na ulan at hindi po nakatulong yung bilyones na lumabas at binaba sa flood control project. So ngayong papasok na yung discussion muli ng 2027 budget, dapat po masusing iniimbestigahan natin kung paano ba itong budget na ito pinagsisilbihan yung mamamayan. Yung mga preliminary analysis na po ulit yung makabayan, it is no continuing yung port barrel scheme, continuing yung paghahanap ng paraan para may insertions yung iba't ibang may interest sa budget. At itong lahat, it defeat the purpose of budget ng bayan dahil hindi naman po ito pinagsisilbihan tayo pero ang iilan. So tayo po kailangan tuloy-tuloy yung pagpanawagan at syempre paggalaw natin para sa pananagutan, whether it is in the impeachment proceedings or in the budget proceedings, kailangan po pinanghawakan natin lahat ng sakot dapat managot at yung budget para po yan dapat sa servisyo na natatamasan ng mamamayan, hindi po sa bulsa ng iilan. So sana po we have unities, no, that end. So tuloy-tuloy lang po tayo.
0: Maraming salamat, Congresswoman Rineco. Sana po sa susunod ng mga panahon ay hindi kayo mag-tubiling ibahagi muli ang iyong panahon para sa mga taga Mindanao.
1: Maraming salamat po, Amping Kanunay.
0: Amping po, mga katinig mo ka to, si Congresswoman Rineco. Ang representante sa kabataan na party list. Mga katinig, she has been very consistent with her stand on issues affecting our community. So, isa sa mga bata ng mga kongresista, no? Youngest, I don't know if she's the youngest, but I think last term niya na ni as a representative sa kabataan because she will no longer be kabataan by next election, no? So presumably nasa mga 28 or 29 years old na siya po, mga katinig, but be that as it may, or bisan sa iyahang kabatanon, mga katinig, nakita na to sa Kongreso na mamayagpag, nakikipagdebate, nakikipagsabayan sa mga oldies, no, kung mga karaan diya sa Kongreso, ug nakagain siya. Even at her young age, first time niya diya sa Kongreso, nakagain siya og respect sa iyahang mga fellow Congress persons by virtue of the fact na sa kadaghan nila, I think almost 300 sila, isa siya sa upat nga gi-appoint nga or gi-elect or gi-appoint nga spokesperson or tigpamaba ni ining prosecution panel sa impeachment proceedings against the vice president Sara Duterte. Asa ka kini paingon, mga katinig, impeachment ni Sara Duterte. Actually, I've been wanting to hear. Dugay na, nagusto na ito makadungog. Nga doon ay mistorya rin nga ka ng mudipensa gayod, no? Kang busy presidente Sara Duterte para somehow mabalansi pod. Although there have been efforts on our side to balance it with the way we throw questions at ang mga guests, pero I have yet to ano li, to hear diri sa ato ang programa nga dunay mga kanang ano gyud sa gadsaring DDS nga musulti og suportahan barugan ang ato ang vice presidente but sadto sa mga katinig murag they would prefer sa social media probably because sa social media bisig unsay lang isulti bisig unsay lang i-post walay mo question sa ilaha so hangtod lang sa mga reactions o mga buzzers but nabuti isa diri anyway di na to isgutan to mga katinig ato sang taga ano kagayon kining ato ang pipila ka mga pahinumdom mobalik kita dayon.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nag normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas sa rininti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, makainom na lang ako bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ng katol-katol gani sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon no? Gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, kasweet ba o?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
8: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas Kabakan Cotabato sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
9: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw.
0: Welcome back mga katinig, sinusubaybayan natin itong mga kaganapan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil first parliamentary election na mga katinig. And what is special, what is new with the election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? Kaya mayroon po itong mga representative candidates, no? Representing women, representing religious leader, representing the settlers at iba pa. Mga katinig, mas magandang malaman natin yung ano yung ibang mga detalye at ano yung logic, wisdom behind this. Nasa linya po, isa po sa mga tumatakbo as a women representative, no, sectoral representative dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Ginang Jihan Amalia Usup. Magandang umaga, Ma'am Jihan. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Hello? Ah, something is...
10: Good morning, Kuya Romy. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakikinig po sa iba't ibang dako ng Mindanao. And assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh para sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon.
0: May buntag daw, pagbisaya daw, Bi?
10: Magbisaya
0: po. Sige lang. Marunong ka, di ba? Kasi greeting, kahit greetings lang.
10: I can. Up to some extent. I can speak naman. Anyway. Pero yung ginagmayra ba?
0: Tanawa lagi. Anyway, before po natin pag-usapan na kung anumang platformang meron ka, baka pwede nyo kaming matulungan para ipaliwanag dito sa mga hindi lang constituents ng BARM, kundi sa lahat ng tagapakinig natin, kung bakit meron mga sectoral representatives, ano itong mga sectoral sectors na ito, at what is the wisdom behind sectoral representatives in a parliamentary form of government?
10: Unang-una sa lahat, ang ating parliamentary election ay unang-unang election sa parliamentary election sa kasaysayan ng Pilipinas. And etong sectoral representative na ito ay una nakasabi ito sa Bangsamoro Organic Law, na sila yung magpupuno sa 10% mula doon sa 100%, kasi ang mangyayari 50% doon sa 80 members of the parliament, 50% doon ay manggagaling sa party nominee or yung tinatawag na RPP, regional party, regional political party nominee. And yung 40% doon ay manggagaling sa district representative, sa district. Ang 10% doon ay yun yung magpupuno na manggagaling naman po sa sectoral representative, in which ito po yung mga sector na ito ay ito yung mga marginalized sector, underrepresented kumbaga, na kinakailangan, madala nila yung boses nila doon sa parliamentary government na dadalhin kung ano yung tinaing, kung ano yung clamor ng kanilang mga sektor na dinadala.
0: At ano nga yung mga sectors po uli?
10: Una yung ulama sector. Knowing that majority po sa mamamayan ng BARM ay mga Muslim, no? So, meron tayong ulama sector. Meron din po tayong dalawang representative mula sa settler community. Yun yung po yung mga non-Muslim communities, like Christians po. And then, meron tayong women, no, which is ako po sa party namin, ako po yung mula sa Bangsamoro Federalist Party, ako po yung nominado para sa sector ng mga kababaihan or women sector. And then meron din po yung youth sector at merong indigenous people, bagamat iba yung uri ng pagboto ng indigenous people na dalawang representative, dahil etong indigenous people ay pagbobotohan sa pamamagitan ng kanilang assembly. And then meron din po palang traditional leaders, which is sa amin nire-represent ng sultan sa Kabuntalan na si Datu Teng Upo Gumbila.
0: Ganito po. Let's go to matters na ano, nakaka-affect kung nakaka-relate ka directly. Kasi ang pagkakilala po natin sa inyo, isa ka po sa mga staunch peace advocate. Sa if I'm not mistaken, kasama ka pa rin ng Bantay ceasefire before at consistent ka sa iyong peace advocacy. Nasabi kong consistent ka because na-monitor po namin na may mga parangal ka na natanggap that included international na mga parangal. How will you bring itong experience mo at itong conviction mo dyan sa parlamento sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? How will this be part of your platform of governance?
10: Una-una po, ang itong Bangsamoro government ay isa ho ito sa pinagsumikapan natin before, no, na maabot or marating ng ating bangsa, no, bilang peace advocate. Malaki ho ang naiaambag or malaking tulong, no, yung experience mula sa pagiging Bantay ceasefire, pagiging peace advocate, pagiging women advocate. Kasi nakita natin kung ano yung sitwasyon sa ground. Alam natin kung ano yung mga pangangailangan ng mga kababaihan, ng ating community, no? So, ng mga kabataan. Ako mismo, from my personal experience, lumaki din ho ako sa konteksto ng conflict, sa conflict community.
0: Bakwit ka rin ba? Bakwit ka rin ba before?
10: Yes, yes. Masasabi natin na dito sa Bangsamoro, baka kung merong hindi nakapagbakwit, isa sila sa mga pinakamaswerteng nila lang, ano. Na-experience ko din po paano ma-uproot, no, sa pag-aaral. Na-experience ko din paano mabombahan, no. Ang Kabuntalan ay isa sa conflict seat talaga noon, yung parang battleground. Ako po ay nanggaling sa North Cotabato, particular sa Manila, kung saan, kung maalala niyo po,
0: Carmen.
10: Ang Manila Massacre, no?
0: Yeah.
10: Isa sa mga celebrated na massacre history sa Bangsamoro. So, hindi ho maikakaila na alam ko kung ano yung kwento, ano yung buhay na meron doon sa conflict-affected communities na kung saan, yun yung magiging gabay, magiging inspirasyon doon sa platform na mararating ito sa parliament.
0: Mm-hmm.
10: Inshallah.
0: Mm-hmm. Madam Jayan,
10: ganun din ho yung malaking bagay din ho. Parang alam mo yung from bottom up, alam mo yun, and then up to bottom, parang ganun. Mm. Kasi alam din ho natin pa paano na-experience din ho natin mula doon sa mga trabaho na yun, lalo na sa pagiging international, yung experience natin doon sa mga international na engagement. No?
0: Mm-hmm.
10: So, nakita natin kung ano yung takbo, ano yung paano habiin yung plataforma na ito para sa sector, lalong-lalo na sa ground.
0: Mm-hmm.
10: Hindi lang po natin iniisip dito yung kapakanan para sa mga kababaihan, but in general, yung kapakanan ng mamamayan, no, yung buong community.
0: Ma'am Jehan, lampas na po tayo ng 4 minuto sa ating oras. Pero sana po sa susunod ng mga pagkakataon ay magbibigay ka pa rin ng inyong oras para dito sa Tinig ng Bayan. Inyong parting words po for now.
10: Of course. Maraming maraming salamat po, Sir Romy. Pasensya na din po kasi huminto na nga lang po ako dahil I'm traveling.
0: Yeah.
10: Mm-hmm. So, pero nevertheless, nagpapasalamat po ako doon sa pagbibigay niyo po. Isa pong karangalan na maitampok po ako dito sa inyong programa. Napakalakas po ng Joy FM, no? Ito yung ito talaga yung pinapakinggan namin.
0: Maraming salamat po.
10: At sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na ito para sa aking mga kababayan na nakikinig mula sa SGA, sa Lanao del Sur, Lanao del Sur, Maguindano del Norte, del Sur, Basilan, and Tawi-Tawi, and Cotabato City. Ako po si Jehan Amelia Usop, number 6 po sa balota para sa women sector. Maraming maraming salamat po, Sir Romy.
0: Mm-hmm. Maraming salamat din po sa inyong panahon. Sukran, good luck, at ingat po kayo.
10: Thank you. Ganun din po kayo. Ingat po kayo. Maraming salamat. Assalamu alaikum.
0: Mga katinig, lang pasa tayo sa ating oras busa manamili ta kita. Daghang salamat sa iyong pag-uban ka na to. Hinauton ta nga sa tanang higayon mag-uban-uban kita alas sa 6 hangtod alas 7 sa buntag deri sa ato ang programa Lunes hangtod Sabado. Ayaw ka maghawa kay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario.
11: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
12: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higalan ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
13: Tapos may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo na okay na.
2: Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
14: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
15: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
16: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
17: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
16: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Enjoy!
14: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
18: Itama po inyo mga orsan, ganap na ang alas 7:13 na.
14: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Nagalala ko ng pandesal patay matapos ito'y Berlin sa bayan ng Datumuntawal, Maguindanao del Sur kahapon. Headlines. Nakaligtas naman sa tiyak na kamatayan ang isang municipal councilor sa Maguindanao del Sur matapos na tambangan. Headlines. Construction worker sugatan matapos na ito'y sa pagsasaksakin sa bayan ng Midsaib Cotabato, suspect na aresto. Headlines. At samantala sa Davao City, patay naman ang isang ustads matapos na ito'y barilin. Headlines. Kampanya laban sa loose firearm pinaigting pa sa bayan naman ng President Quirino. Headlines. At samantala, motorsiklong kinarnap sa Datumuntawal, Maguindanao del Sur, na recover naman sa Cotabato City. Headlines. Mga mangingisda sa Barangay Luzon. O samantala, sa kabilang banda naman, Mindanao-wide jamboree, nakatakda namang isa sa gawa sa Lalalanao del Norte. Headlines. At dagdag ng mga balita mula naman sa Davao Oriental, DOO Dopo at DNR, pinagtibay ang pagtutulungan laban sa illegal logging. Headlines. Coast Guard patuloy namang nagsasagawa ng paghahanap sa nawawalang mangingisda sa Tarragona, Davao Oriental. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Samuka ni mo, love. Di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa ganado capsule.
2: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naana karon sa mga butika.
5: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
6: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminaw daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ginap lang alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Nasa 10 motorsiklo

ang naka-impound ngayon sa Kinabawan City PNP matapos namang lumabag ang mga ito sa batas sa trapiko ng ilunsad ng City PNP. Ang kampanya laban sa drug racing na kinasasangkutan ng mga kabataan kung saan na naharap sa patong-patong ng mga paglabag batas trapiko ang mga ito. Matapos na sita ng City PNP noong gabi ng

0: Biyernes ayon na kay Kinabawan City Chief of Police Lieutenant Colonel RG Celeste. Nagroronda ang kanilang mga tauhan nang tumanggap ito ng maraming reklamo mula sa mga residente dahil sa pag-iingay ng mga kabataan at nakakabulaho na sa mga natutulog sa naturang lugar. Ang naturang mga motorsiklo na i-turnover naman ng City PNP sa Traffic Management Unit. Samantala, binigyan naman ng citation ticket ang mga may-ari ng naturang mga motorsiklo. Patay naman ang isang naglalako ng malunggay pandesal matapos nito'y barilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek habang nasa bahagi ng Barangay Bulit sa Dato Muntawal, Maguindanao del Sur kahapon. Ang biktima ay hindi pa nakilala dahil walang nakuha ng anumang identification card mula sa kanyang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Patuloy ding inaalam kung anong motibo ng naturang krimen dahil hindi naman daw kinuha ang pera o benta ng naturang biktima. Samantala, patuloy namang nananawagan ang Dato Muntawala PNP sa mga pamilyang nawalan ng miyembro na makipag-ugnayan sa kanila. Sugatan naman isang construction worker matapos na ito'y pagsasaksaki ng kanyang katrabaho. Naganap ang naturang insidente alas 9.40 kagabi sa Barangay Upper Glad 1 sa Midsayap, Cotabato. Ang biktima na nakilalang si alias Dodong, 33 years old. Ay mabilis namang isinugod sa ospital. Matapos ang naturang insidente, naaresto din ang suspect sa ikinasang porsot operation na nakilalang si Juliver Isparagosa Nadela, 28 years old. Nabatid na nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa na nauwi naman sa pananaksak. Nakapit na ngayon sa detention facility ng Midsaya PNP ang naturang suspect. Samantala, maswerte namang nakaligtas sa kapahamakan ang isang municipal councilor ng bayan ng Rajabuayan, Maguindanao del Sur matapos na ito'y tambangan sa National Highway ng puro kaunlaran na Barangay Tinumigas sa Lambayong Sultan na Kudarat kahapon. Si Municipal Councilor Bin Nasrifa Buayan Silungan, 40 anyos, kasama si Muhammad Widsaraof Buayan Silungan ay sakay ng service vehicle ito na Toyota Hilux na nagmula pa sa bayan ng Buayan at pagdating sa naturang bahagi ng liblib na lugar ng National Highway ng Purok Kaunlaran, bigla na lamang silang pinaulanan ng bala. Nagalunsa naman ng pursuit operation ang mga sundalo at pulis na nasa checkpoint, subalit hindi nila inabutan ang mga suspect na nakasakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong motibo ng krimen. Balita mula naman sa President Quirino Sultan Kudrata, nagpapatuloy ang ginagawang mahigpit na kampanya laban sa loose firearm sa naturang lugar kung saan nagsagawa nito ng pagbisita sa mga bahay-bahay o nagsagawa ng pagbabahay-bahay ang mga pulis para hikayatin ang mga residente na isuko sa kanila ang mga armas ng walang kaukulang dokumento. Dahil nandito ilang baril ang kanilang o ilang mga baril ang isinuko ng mga residente, kabilang na ang 45 caliber pistol. Hinimok din ng mga otoridad ang mga may hawak ng hindi lisensyadong baril o hindi nakapag-renew ng kanilang lisensya makipag-ugnayan sa kanila at sumunod sa umiiral na batas. Na-recover na ng mga otoridad sa Cotabato City ang isang motorsiklong kinarnap mula naman sa bayan ng Dato Muntawal, Maguindanao del Sur. Ang naturang Suzuki Raider 150 na kulay itim at asul na may chassis number DL11A-321746 ay na-recover alas 7.40 kamakalawan ng gabi sa bahagi naman ng Purok, Bidtasin na Barangay Kalanganan 2 sa Cotabato City. Ayon na sa ulat, ang pagkaka-recover nito ay kasunod naman ng tip na ibinigay ng isang alias sa Jeric. At agad ding nagsagawa ng pag-responde ang mga otoridad at dito na-recover ang naturang motorsiklo. Nabatid na ito ay pagmamayari umano ng isang nagangalang Guri Mamasalagat na barangay kagawad ng barangay Bulyok, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ayon na sa ulat, ang naturang motorsiklo ay kinarnap nung pang nakaraang Agosto 11 sa bayan ng Datu Muntawal. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Police Station 3 sa Cotabato City ang naturang motorsiklo at nakatakda namang i-turn over sa Datu Muntawal PNP para maibalik na sa tunay na may-ari. Sa Davao City, patay naman ang isang ustad matapos na ito'y barilin alas 7.30 kamakalawan ng gabi sa Purok 60 Muslim Village sa Bangkaw, Talumo, Davao proper. Ang biktima na nakilala nga si alias Lino na residente ng naturang lugar, ayon sa ulat galing ng mosque ang biktima at napauwi na sana ito sa kanilang bahay ng abangan na hindi nakilalang sospek at pinagbabaril habang naglalakad lamang pauwi ang biktima sa patungo sa kanilang tahanan. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad. Nabatid na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang leeg na tumagos sa kanyang ulo. Ang slag ng bala na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Dagdag na balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Erwin Umadhay.
1: Patuloy ang paghanap ng Coast Guard Station Davao Oriental sa pamamagitan ng Coast Guard Substation Tarragona sa mangingisdang iniulat na nawawala habang nangingisda sa karagatang bahagi ng Barangay Central, Tarragona, Davao Oriental. Kinilala ang nawawalang mangingisda na si Danny Amparado, 43 anyos. Ayon sa ulat, pumalaos si Amparado dakong alas 8 ng gabi noong Agosto 15, 2026 at inaasahang makababalik sa dakong alas 9 ng umaga noong Agosto 16. Gayunman, hindi na siya nakauwi at hindi na rin nakapagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Agad namang nakipag-ugnayan ang Coast Guard Substation Tarragona sa MDRMO Tarragona at mga kinaukulang coastal barangay upang magsagawa ng Coastal Security Patrol at paunang Maritime Search and Rescue o SAR operasyon. Gayunman, pansamantalang hindi itinuloy ang operasyon dahil sa magulo at mapanganib na kondisyon ng dagat upang matiyak ang kaligtasan ng mga search team. Nanawagan naman ang Coast Guard sa mga mangingisda, boat operators at iba pang maritime stakeholders na manatiling mapagmatsyag. Ang sinumang may nakitang posibleng makapagbigay ng impormasyon tungkol kay Amparado ay hinihiling na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Coast Guard unit o sa kinaukulang otoridad. Sa ibang balita naman, pinagtibay ng Davao Oriental Provincial Police Office o DOPPO at Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kanilang koordinasyon laban sa illegal logging at iba pang paglabag sa environmental law sa lalawigan. Isinagawa ang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement para sa pagtatatag ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force kahapon sa DENR Old Building Barangay Dahikan, Mati City. Pinangunahan ni PNR Officer Pablito Ofresha ng aktibidad na dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa iba't ibang lokal at pambansang ahensya ng pamahalaan at security forces. Sa ilalim ng temang Forging Partnership for Environmental Laws Enforcement, layunin ng kasunduhan na palakasin ang koordinasyon at pagpapatupad ng batas laban sa illegal logging at iba pang paglabag na nakaapekto sa kalikasan. Ayon kay DOPPO Officer in Charge Police Colonel Joseph Fajardo Jr., mahalaga ang kasunduan sa pagpapalakas ng sama-samang pagsisikap na maprotektahan ang likas na yaman ng Davao Oriental para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Binigyan din niya na bawat punong mapoprotektahan, illegal na aktibidad na napipigilan at environmental law na naipatutupad ay nakatutulong sa pagkakaroon ng mas ligtas at mas sustainableng Davao Oriental. Sa pagtatatag ng task force, inaasahang mapapahusay ang pagpapalitan ng impormasyon koordinasyon sa mga operasyon, mabilis na pagtugon sa mga paglabag at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Amadhai, nagbabalita.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
5: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
7: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Ginap ng alas 7:31 ng oras. Samantala, dagdag na mga balita. Deklarado nga fiesta official ang ngayong araw na ito sa Kidapawan City dahil sa pagdiriwang. Nang ika-79 na taong anibersaryo ng Lunsod. Ito'y para bigyang pansin o bigyang panahon ang Kidapawenyo na makapag-celebrate ng founding anniversary. Samantala, deklarado ding non-working holiday ngayong araw na ito sa Kabakan, Cotabato na nagadiriwang din ang kanilang 79th founding anniversary. Sa Kidapawan o sa Kabakan na Cotabato ay naging hudyat naman ng kanilang pagdiriwang ang isinagawang

0: parada kaninang umaga sa kasabay ng pagdiriwang ng 79th founding anniversary at isinabay din ang Kapagayan Festival kung saan binibigyang pagkakataon ang pagkilala sa bawat nagawa ng mga Kabakenyo, ang settlers ng mga Muslim IP at mga Kristiyano kung saan pinahalagahan ang respeto sa bawat isa. Kahapon, naging mainit naman ang isinagawang Burn the Floor Year 12 Hip-Hop Dance Competition na nilahukan ng mga estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan. Samantala, pinasalamatan naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang mga barangay official ng 17 mga barangay sa Bayan ng Kabakan kasabay ng pagdiriwang ng Barangay Day. Naging daan ang naturang aktibidad upang maipahayag ng gobernador ang kanyang pasasalamat sa mga barangay kapitan, kagawad at iba pa mga opisyal ng barangay sa pagiging isa sa mga katuwang ng provincial government sa pagpapaabot ng programa at serbisyo makakatugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ibinahagi din ng gobernadora ang ilang mga paalaala sa nalalapit na BARM at barangay election, pati na rin ang inaasahang pagtaas ng heat index sa lalawigan. Ang Barangay Day, isa sa mga inihandang aktibidad ng municipal government na pinamunuan ni Mayor Evangeline Pascua Guzman at Vice Mayor Herlo Guzman sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary sa Bayan ng Kabakan at ang Kapagayan Festival 2026 ay naging bahagi ng programa ang paggawad ng parangal sa 14 na mga last-termer barangay council member, search for smoke-free barangay hall at functional hospital epidemiology and surveillance unit. Sa Kinapawan City, kung saan ay naging hudyat naman sa pagdiriwang ang Sumaya Pakiyab na pinangasiwaan ng indigenous tribal peoples, kung saan ang Sumaya Pakiyab, isang ritual nang pasasalamat at pag-aalay upang maiwaksi ang anumang hindi magandang enerhiya at ang paghingi ng patuloy na biyaya at masaganang ani. Ngayong alas 4 ng hapon na gagawin naman ang Timpupo Festival 2026 sa Fruits Eat All You Can sa Kadalanan. Ilang kalina sa bahagi ng lungsod ng Kinapawan ang isinara bilang bahagi ng paghahanda para sa malaking aktividad mamayang hapon. Ayon na sa city government, walang gaanong mga aktividad ang inihanda ang city government dahil daw sa pagtitipid ng gobyerno. Mindanao-wide jamboree, nakatakda namang isasagawa sa Lalalanao del Norte. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog ng 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental.
1: Ipangandaman sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Lungsod sa Lala o mga personnel sa Lanao del Norte alang sa duha ka umaabot nga dagkong kalihukan karong bulan sa Agosto o bulan sa September 2026 sa Agosto 20. Ipahigayon o paghimuon ang third quarter league meeting sa 22 ka local disaster risk reduction and management offices sa Lanao del Norte. Matud pa ang mao pa nagtigom gilaumang mahimong higayon alang sa mga LDRRMO aron mapalig usab ang koordinasyon sa pagtinabangay o pagpangandam sa mga lokal nga disaster response offices sa probinsya. Samtang gikan sa September 3 hangtod September 5, 2026, mutabang usaba ang disaster response personnel sa pagpahigayon sa Mindanao-wide jamboree. Sumala pa sa gipresentar nga informasyon, i-activate ang Emergency Operations Center o EOC atol sa maong kalihukan aron makatabang sa koordinasyon o pagdumala sa mga panginahanglan atol sa maong event. Gibanabana nga mukabat sa 6,000 ka mga partisipante ang mutambong sa Mindanao-wide jamboree. Tungod sa kadaganon sa gipaabot ng mga partisipante, importante ang koordinasyon sa mga disaster response personnel o guban pang hingtungdan nga ahensya aron masiguro ang hapsay o kaluwasan atol sa maong kalihukan. Ang duha ka umabot ng kalihukan kabahin sa padayon nga pagpangandam o pagpalig-on sa koordinasyon sa mga disaster risk reduction and management offices sa tibuok Lanao del Norte. Samtang dakusa pasalamat si Mayor Angel Tatayap sa Lungsod sa Lala nga diin ang iyang lungsod ang isa sa mga nahimong venue sa mausa kadakong kalihukan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.

0: Ginap lang alas 7:18 ng oras o alas 7:38 ng oras. Samantala, deklarado namang fiesta opisyal o Muslim holiday ang August 26. Araw ng Miyerkules. Bilang pagdiriwang sa Maulidin Nabi o kaarawan ni Prophet Muhammad. Ito ay nakapaloob sa Presidential Decree 1083 kung saan fiesta opisyal sa mga lugar dating sakop ng Region 12 o defunct Region 12, kabilang na sa lalawigan ng Cotabato, Sultan Kudarat o Basilan, Sulu-Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Sa cloud din ito ang Kidapawan City, Tacorong City, Marawi City, Pagadian, Iligan at Cotabato City. Dinayon naman ng mga residente at mga tanggapan ng mga lugar na sakop ng naturang kautusan na isalang-alang ang naturang holiday kung saan tatanggap ng 30% na dagdag na sahod ang mga magtatrabaho sa naturang araw sa mga pribadong kumpanya. Sa mga balitang pambansa, naghain ng panibagong perjury case si Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office kahapon. Sa dokumentong inilabas ng Office of the Vice President, makikita nga si Duterte ay nanumpa sa piskalya kasama ang kanyang abogadong si Attorney Paulo Panelo. Si Madriaga ang unang sinampahan ni Vice President Duterte ng kasong perjury noong Marso. Mari namang pinabulaanan ng Vice Presidente ang mga alegasyong ibinato ni Madriaga laban sa kanya. Naninindigan ang Vice Presidente na hindi niya kailanmang binisita sa bilangguan si Madriaga at hindi rin niya ito kinausap. Noon narito ay nag-notaryo o sa notaryadong affidavit ni Madriaga nire-refer sa Office of the Ombudsman noong December 2025. Sinabi nito nagsagawa siya ng makailang cash delivery para sa ikalawang pangulo. Anya, ang national campaign para kay Duterte ay pinunduhan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS at mga drug lords. Una na rin nagpakilala si Madriaga bilang isang intelligence at security officer sa ilalim ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya rin naman ang bubuo ng Inday Sara Duterte is my president kung saan siya ang nagsilbing national convener noong 2020. Na ang naturang mga aligasyon ay mariin namang pinabulaanan ng Vice Presidente. Aabot sa mahigit 1,000 pages ng mga ebidensya ang iniharap ni Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office kahapon. Kumalba ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng artificial intelligence o AI generated images ng House Prosecution Panel para ipakita kung gaano karami ang 125 billion pesong confidential fund na sinasabing iniwithdraw ng Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Pua, kinusto nila ang paggamit ng AI dahil maaring hindi nito tumpak na maipakita ang aktual na itsura o dami ng 125 million pesong cash. Sa 16 na araw ng impeachment trial, nagpakita si Private Prosecutor Armando Ligutan ng AI-generated image na tinatayang 125 million peso kabilang ang 1,000 na bundle na tig 125,000 gamit naman ang 1,000 peso denomination. Nagpakita rin ang prosecution ng AI-generated image ng 4 na double bag na sinasabi naglalaman ng 125 million pesos. Paliwanag ni Ligutan na gumamit sila ng teknolohiya dahil wala silang aktual na 125 million pesong cash para ipakita ang sa paglilitis. Pero gate ni Pua, kailanman o kinakailangan nga matiyak muna ang accuracy ng mga larawang ipinakita dahil maaaring sobra o kulang ang representasyon ng AI sa aktual na dami ng pera. Samantala, sinabi naman ng prosecution spokesperson attorney Benjamin Tolosa Jr. na visual representation lamang daw ito upang matulungan ang saksi at korte makita kung kahawig ang mga bundle na pera at mga bag na ginamit sa transaksyon ang ipinakitang larawan. Hindi naman daw nila ipinapakitang aktual na pera ang paggamit ng AI-generated images. Dagdag pa nito na wala umano o sinabi umano ng saksi na may pagkakahalintulad ang ipinakitang visual representation sa pera nakita at mga bag na ginamit sa paglalagay nito. Sa pinakahuling balitang pambansa, naghain naman si Senadora Lauren Legarda ng pagpapalawig sa kanyang medical leave hanggang August 19. Ito ay ayon naman kay Senate Secretary Renato Bantog kung saan natanggap niya ang o natanggap ng Senate Secretariat ang liham mula sa tanggapan ni Legarda kahapon ng umaga at nagsasabing mananatili muna sa leave ang senador. Mula August 3, hindi dumalo si Legarda sa mga sesyon ng Senado at sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noon na siya nag-file ng medical leave mula August 3 hanggang 5 at nitong August 11 at 12, napaulat na malis ng bansa si Legarda noong August 2 at nagtungo sa France. Samantala, kasabay ng kanyang paggaliban ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa mga reklamong plunder at graft laban sa kanya at sa kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leveste. Ayon sa Ombudsman, inakusahan si Legarda na ginamit daw ang kanyang posisyon upang makuha umano ang eksklusibong solar power franchise para sa kay Leveste na sinasabi nagresulta ng bilong-bilong pesong ghost electricity losses. Itinanggi ni Legarda ang mga aligasyon at tinawag itong utterly false at baseless. Hiniling din ito sa publiko na huwag lagyan ng political narrative ang kanyang pagliban. Hindi naman sinabi ni Legarda o ng kanyang tanggapan ang particular na sakit o medical condition na dahilan ng kanyang pag-leave. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, hinimok naman ni U.S. President Donald Trump ang Iran na sumuko na lang para matapos na ang nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon na kay Trump, dapat umanong magtaas ng white flag o surrender ang Iran habang nananatiling hindi umuusad ang mga pag-uusap para sa pagtatapos ng labanan. Noong Hunyo, nagkasundo ang White House at Iran sa isang Memorandum of Understanding na nagtakda ng agaran at permanenteng tigil putukan at itigil ang operasyong militar sa lahat ng panig. Gayunman hindi ito nagtagal. Sinabi ni Trump na napasuna ang kasunduan noong July 7 habang kinukumpirma naman ng Iranian Foreign Minister na makalipas ang isang linggo na kanilang kansilahin ang kasunduan. Sa ilalim kasi ng naturang kasunduan, dapat sanang makipag-negosasyon ang dalawang bansa sa loob ng 60 araw para sa isang mas malawak na kasunduan kabilang ang usapin ng nuclear program ng Iran. Sa naging hiwalay na pag-uusap ng Oman at ng Iran, tinalakay din ang muling pagbubukas ng commercial shipping sa Strait of Hormuz. Nagbabala si Trump laban sa Oman sakaling hadlangan umano nito ang mga hakbang ng Amerika sa nasabing rehiyon. Sa balitang pang-ekonomiya, epektibo naman na alas 6 kaninang umaga ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Matapos sa nag-rollback noong nakaraang linggo, ay muli na namang nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang mga oil companies. Batay sa inilabas na abiso ng mga oil companies sa naglalaro sa 3.40 ang itinaas sa presyo ng gasolina, samantala Nasa mahigit 4 pesos naman ang itinaas sa kada litro ng diesel. Merding mahigit 4 pesos ang taas sa presyo ng kerosene. Ang paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dahil daw sa mataas na bilihan ito sa world market. Sa balita sa larangan naman ng sports. Pinuntirya ni Alex Ayala na may pagpatuloy ang magandang ratsada nito kontra kay world number 10 Amanda Anisimova ng Amerika sa kanilang pagtutuos sa ngayong umaga sa Cincinnati Open sa Mason, Ohio. Lalarga ang enkwentro ni na Alex at Anisimova alas 8:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Hangad ni Alex na masundan ang kanyang matikas na ipinamala sa second round kung saan nilampaso nito si world number 77 Elina Gabriela Ros ng Romania, hawak ang 6-1, 3-0 abintahe bago mag-retiro ang kanyang kalaban. Sa kabilang banda, pasok naman sa third round si Anisimova matapos sa payukuin na si Senipa Sunmis ng Turkey sa score na 6-2, 6-3. Aminado si Anisimova na maganda ang nilalaro ni Alex na galing sa matikas na kampanya sa dalawang torneyong nilahukan nito. Matatandaan na nagkampiyon si Alex sa Mubadala DC Open sa Washington DC habang nakaabot ito sa fourth round ng National Bank Open sa Toronto, Canada. At sumanyong kabuuan na paghahati ng mga paunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Tuesday, 18 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Panguel Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Madhay at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Nagluya ba ang imo, ha? Ayaw og laina og pagsabot, oy! Ang imong lawas ba? Kining Okra 5-in-1 Coffee nga mapalit sa mga butika, makapalamis sa pamati, makapabaskog. Nagunang sago sa Okra 5-in-1 Coffee, ang aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapagana, makapahimsog. Maayong nga pilan nimo sa healthy lifestyle aron dali mo epekto. Maayong duha mo sa imong partner ang mga pesa Okra 5-in-1 Coffee aron pareho mag-enjoy kay himsog man mo. Inya sweetheart ha?
3: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong OB-GYN. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
4: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
5: Imperial Appliance Plaza.
6: Appliances pa ang hanap nyo.
5: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929 459 0968-8536-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Lucky Boto, number 5, Sultan, Madam D for Parliament, District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.